0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingimusa hi khingimuka
0: hikwazibili
1: hiphinda
0: hikwazithathu
1: hiphinda hiphinda hiphinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunkha ni mandziku ka xikhati xa lavaswa
1: a mahanyela ni wudzundzu ga wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mozambique mbungana wa wena a ka xikhati xonkhe ni ka gihi tshamela

kusangula ka longoloko lowu wa khengemoka wu fambaka ka laha se zora xitikweni ka Mozambique xikhati xa Journal de Manhã zwigava hi to ku hengeletela se hi ku byelile se hi ku tivisile zwigava bya siku gin'wini gin'wana hi ta sangula ni ndzima ya vucanci na hi nga siya ka longoloko wa Gichile Murimi. Longoloko wa Gichile Murimi u tuve mangeni ka Avelino Antonio Luiz Makwakwa ali bya lisima kulegi aku leswi gichileku lavetela mpondo ya ku ndla vana loko u nga rindzeveta u nge hi kumi mpondo ya ku ndla vana gichile u nga celwi

0: Chikati cha kurelela ku ya makwameni ka machongu lawa ku tirhiwa ku swa hombe ngopfu ka bindzuli wa matsawatsawana hi laha hi tivaka hi kona hambi swigiwana a swi fuyiwa aka machongu ya makwameni hi ramba Vileno Antonio a ta ve ni bulu ni murimi loyi a tihitaka ka u bindzuli ga timbewu ngopfungopfu matsawatsawana gicila Vileno.
1: Gichile murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
1: mabulu hita urimi ufuyi zvimwe ni magela manene gichile murimi
3: hamilosa mwingisetwa kurandzeka kamixanya mukha hi zwala makwameni leni kurimiwako zvinyingi lezvigisako kunga machichi tsena ni man'wani ma district vayakelani va district leya maxixi yi rimaku zva lomu machongweni hi nga wulawula hi tisalada hi nga wulawula hi tikuvi hi nga wulawula hi titumati ni zvinyingi leswi swi humaku hi lomu machongweni hi ta va hi bula ni bava mun'we a tshamaka muganga lowu a rimaku machongo lawa a vito hi mani
4: Pedro Fernando
3: va Pedro ni malembe mangani
4: 61
3: wa malembe ku tisana wa ha hi jaha hikuva hi ku vona lowu masin'wini ka xikati lexi
4: ndza ha tiva ngopfu na ndza hi jaha hi ku ndza tivekisa
3: a ku tivekisa ku yini
4: ku tivekisa hileswaku mina a ndzi na mavhisi yo tala lava mangani vafana va nyan'waka leswaku vanhu va mabyala yo ka ya ku hundza tipimo va dzaha timbangi yini yini leswiya bya khosahalisa munhu kasi mina ndzi kulile na ndzi ni nawu laha ka ka hina a byala ndzi tsandzitsana sweswi na ndzi hi munhu wa hombe a ndzi no kambe mabyala ku ri kere purisi hikuva ku tivekisa ka hombe ni ku ndzi rima ndzi humesa leswi ndzi humesaka ndziga
3: vavasati
4: vavasati mun'we ndzi nga naya ndzi na vavasati va vanyingi
3: makovhisi ya wehi xikomu
4: hi xo xikomu
3: basi
4: loko ndzo wuya hi le xigwazeni kota ndza tirha ndzi gwarida redi ndzo yo khamukela vayivi mayeni
3: ni mixu ya masin'wini ngipela gambu ya uya nhombo ka siniya
4: ya ugwarida wa mina
3: u sangu lembe muni a ku tirha hi xikomu kambe swi sukele kwihi
4: a ku tirha hi xikomu swi sukele na hanya papayi wa mina na mamani wa mina
3: entana wa hi mufana
4: na ndza hi mufana hi vona va nga sungula ku rima machongo entana hi ta na vona hi ta rima ku ta kuta nghena nhonzi ya mina yi nga maputu a rima na yenawo entana hi famba hi lembeleko hi pfune ngopfu marosha foinu zanu xo hi tenta hi kwatro
3: kwalomakwameni
4: a pfunile ngopfu ka ku a ripolo a xavisile maxixi a tlhela a teka yisa nyambani yin'wani a nyika a swipitali ni lomu makadeya a nyikele
3: papayi ni ku hima xivelelo
4: i nhonzi ya mina papayi a hi rimela ku hika kaya kumbe ka malowo a swi nga se va ni ku xaviwa nguvu swilo munhumunhu a hi ni xisimwana xakwe a nga ha tirimela hi tigela
3: se a masimu lama nga rimi hi papayi ya masiya a rima maxivhelo ya masi hi lawa u rimaka wena
4: wo ndzi nga na wona mina a matlhelo a mambirhi buloko n'wi ni buloko doxi le ka nhonzi ya mina ndzi ya venele mina na kunya da mina a nga feliwa hi nuna wakwe hi ya vana hi laha xikarhi entao hi laha yani yena u sustentara ngamu yakwe leyi a nga se yona yona hi nhonzi ya mina mina ndza sustentara ngamu ya mina
3: hi wo masimu lawa
4: hi wo masimu lawa
3: se loko ku buloko un buloko doxi swi vula ku yini ncini nchirimiwa ku sena ncini nchirimiwa ku sinia
4: a mabuloko wotlhe ha mambirhi ha rima byokhe tokhe timbewu hi ya byala ma ngopfungopfu seni buloko wundzi ya postara hi swiphake
3: makhwatsi
4: machongweni vhivhi a hi khale ndza hi ku susa kwazungu kantero nambe leswi va nga ndzi yivela kota ku hi wo rima na va hi yivela maxi ha pfuna ha zama
3: a ku zva ringana ku muhanya hi zvona mugisa ngamu hi tirhi lo mumahakulumama makwamena
4: zva ringana zva ringana zvinene kambe zvo lava ku tinyiketela ka kona a lembeleki zvima hi ku khwa zvo tirazara hi tivhula ti nga tala purke a vhula yi ni le nguvu hi gohetela maxi malembe ndzhako ngopfungopfu lemiki ngambela nambe batata yi humile lomu yokhe mihandzu ya savaka machongo ya huma a xi kona xi kaku xi nga huma
3: se mavhuniwa nyamuhla ma amukela timbewu ma amukela swigotso swa ku rima hi swona a swi celwangi
4: a ku celwa swi celwe maji havanyekara zao hitifula porque na pelo kwa vitile mika mayole ya senzako na henga mahangi chumna higashari limbeo hiku ahiyo kakheta na mbele jihinga ashava luku kakheta ashvezi jimila na inavula jita jita inundariwa hinkwajo jifa jivi hiku hiku wana kuchikwa na okona kasili jiva takuweta hivuna awanda tsemba jwa anguwa ya hiku mhitatiri
5: Mda Pedro, ivana manganunga nao?
4: Mina nzene sinku wawana wakwa wakuli leji nzo wane wazukulu nzukuli sako.
5: Wala mtini wazukulu?
4: Ya wazukulu wala mtini kame. Wana na wale mtini yachi. La wawa sato wachadili. La wawa nuna na wana wale mtini yachi.
5: Ika mchumi yaku tia ya kuoneka kwa hati umahele kuitiru wa uremi hii yako?
4: Zaki mutu. Zaki nkwenye na yami na ya mkuku. Nshavishu kumu, shate humu. Leji nzo kielelo basa he homo yengwe, nzini yengwane homo, nzo kielelo he homo yengwe, para nzita nzita pata niliyane kasinzi mahauri miguliki, porque hito iti nzifunete lako.
5: Ah, wapasa ni kufuwe? Kwa tunavela kutianza te homtawe?
4: Tunavela kutianza. Ate nzi mahili projeto ya kutalivezi poti nzini kiwanyana shupimusha ma 50 mili, so para nzisha nzashava homo. Luku nzo kumamalili ya 50 mili. Nta shaba homo porque sho ke jitirelo ja te homo nzina sho.
5: Se nga hedzela loko chikela masinwini. Uma hayini hechifananiswa akudzala akove uihlayisa kala izwa ikula ichikela muka kugiwa hevanhu ishavisiwa iwe yokuvuna le mutini.
4: Amadzalela hilo wala wa hegondisiwa ka hiva tensionista va hina. Ya asa tite mina loko nzi asa abyangeligiya andzi chikumeti ndzo gitsika giwo manyana kama ndzi rimako ndzi gi seletela ngasi mama gima hayini gi fersa nginonisa misava ntawo ndzi huya ja ndzi teka ma medicines lava va hinyekaka para ku byala hawone loko ku herepol kuni ku byala loko ku uma harepol ya commercialization nuku uma harepol para u consumo ntawo ndzi ku njini ku hambana porque loko oi tsawunya tsela nguvu hi huma hi hi kulu a bola ya kona ja loko oi gamanikisela nyanyana xipimo xa ma 20 a 30 centimeters então hi huma hi normal então para o comércio também é muito importante
5: isso qual é normal vai cota que chama
4: normal porque loko oza hi ma bola ya hombe ja jula ku wati ya pesa ma kilo no sei o que então é normal wa khoma a repoli hi depende dos preços, 20, 30, 40, até 50.
5: Ah, onde é que o masseketelo é mais tensionista?
4: É secretelo, não é o mais tensionista, é o mais grande saco.
5: É o tive?
4: É o tive. Kusukela. Uwa kima jalila hati mbeo, huwa maigunzi sako. Rivi kuna teki nukumumungi nditirisana kuna hae, hitu makatashu faki.
5: Sia utivili gami vuna kubinzula kwati?
4: Gami vuna kubinzula.
5: A munisipi kia, wamivuna?
4: Wamivuna munisipi.
5: Wamivuna hii?
4: Munisipi kufani leju vuna vahivuna hii masementi vahivuna hii vigoto juri mahijona mimiri luko hikala ya vileleka vahinyika na mbele juwa ajwezi vatrazarako luko vatrazara yo hiru kurele lumu kakushaba kukwa hile mbelege ahitira kushaba lumu inga asha wakona batata itrazara linyana maji ya wakona wanga chikele ya wako wanga shaba lumu wanga asha wakona maji juu inga chikele ika hiko niungu wakona
5: mama nileka ya wakufuna kurimu
4: wanzi funa
5: iko na kolumu katiru wa urimu
4: akona
5: awazukulu ki wabagonzi
4: awazukulu hawa wabagonza nguvu na piku kama shukomu shethi humu wazukote
5: javazukote ama abulia na maleha ba Pedro henga tafala henga kunyikangi chikati chaku siya chila yelu kala vangi haa mina chukumu cha chakisa mina chukumu chakarali sana cha kumbi sana se vatsamela mawoku kama loe wangigala henga kawo igezu munu nga gisi yako
4: ya agezu gaho mbinzi gisi yako mina kawano hizu wako hasala nzako hita gazu wako gazita kwa himatiku inakuwe hina hinazulumu kahina ama rosha hina waka machongula maji hiulolo gako hina hingalavi kurima zinzeva kuchetela ku ahi uyini hita tira lo machongweni hita humula ku gati tomate ta kuta hi matiku unge hega gati sebola inini lomu akuna shika ku shinga humi sebola ya huma batata dosi batata reno zvokhe zva huma zvipfaki lezvi vasoka vanhu vava gwava zvipfaki ama manika no seya wonde hekuyini hiku hina heveni ulolo heveni makwati mangatala lo janza kuchetela ngovu ku nambe zvivana na zva hina ai zvigonzisene kuzviuya kwe zviuya zvitatira zvitseka kutotsoma zviya joni nyamuka joni vashaniseka vadawa hishinofobia siniani hikuka vana va hina vave ni ulolo goka kula vakutira lomukaya
5: amisava hina yitambile
4: amisava hina leyi inoni likwatse ka ku ihumesa mihandzi yaku vafana vanga lomu xa vanga ni machongo lomu va akamiti va chada hi makala ya ku tirhisa machongo wola xanza khongotela ngovu ku mejimu havana na vahina hina vahombe hikaku hinga hina chumu xa ku tirha hi tirha ku tshama kaya basi a hi wuyeni hi ta tirha lomu machongweni kasi hi ta daya ndlala
5: basi muyingiseto ku rhandzeka hi buleni laha na bava Pedro Fernando machongweni ya Makwameni aka doropa ka Machichi laha muyingiseti ku rimiwa zvokhe kota hingazwa mimova maropoyo tisalada tikove matomati mabetrap zvinyingi leswi zvi tirhisiwaku hi vanhu ka siku geni gin'wana zvakuka leswi rimiwaku laha zwi gisa doropa ka Machichi ni man'wani ma-district ya lomu ka provhinsi ya na Nyambani mabulo lawa ya nyamuka ka longoloko lowu wa Gichile Murimi ma rhangelo hi mina n'winyi wa Gezi Mugizi wako Avelino Antonio Gichile.
1: Gichile Murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zvimwe ni magela manene. Gichile Murimi
0: boluka kusaseka legi ga Avelino Antonio ni murimi a Makwameni na hinga tekanga chikhati hita zva mahungu ya provincia ya Nyambani na Rimindu Masingi.
6: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: mangwanayi shimanongo basa mangwanayi vapurukiri vo radio msambiki masoko kuna rino zuva ro nyamasi spiritual of week kwapeti noti tirikutanga no masoko tizotanga ngumsoro wacho mapolisi amuno mo provincia ngowarikwanika shikoka no chungudza kuna bungano kuti ngariregere musambo wokushitongera nthango kuti izvaro zvinotisa kuti vantu vaurahwe Nozo verengavo kuna mangwanani onyamasi ngo eya masoko anofambirana no jomari mwamu district ro omuwini kwape kurikure kwa kuti akusodi kumemihwa njara gore rino kuti varimi varikuita basa u ngomsoro masoko kwape arungutwa pomarukuza kwaverengwa ndine Armindo Masinge Bernardo Saloma arikumchijombe potnoti mashirenyi ngoma kwanja anodikana mabasa orai ushisho panyumba huru yukashkuki mudorobaro mashishi ngwarikwanika ashichamiri kwa shukuru kwazo ngo mtengo uzinji uove ya vanwanika vashibudirira kuti vaende kubviswa rato rato ngondava joku gurika makumbo zvese zvipekwa ngondava jo ngozi jo moto taxi ngo kuzara kwajo gaika iri rakava richipokera mabasa orati Musambiki mba Mikhail Julaya nakuri director clinic sachiremba pa Hospital Rural Yoshikuki Mudorobaro Mashishi va Mikhail Julaya vareva kuti ngozuva kuno wanika kushinguina gumi lo vantu vashenda ko bviswa rato rato ngopada kuziva kuti ngopapi pakava pashi gurika ngondava jo ngozi jo moto taxi ngopaku Zara mtengo uovandu vanenda ko tsaka mabasa opa raishishi yokashikuki mchini wali raishishi unozotuka woremba kwape kurukuva kushikokwa kuna vatikenye moto taxi kuti ngavatsvake kutevera mutemo womafambiro mushtaka nochini guru rokupinga ngozi jo motokaro skrukwazvo no moto taxi Vararami vopa district ro Murumbeni muno muprovinsi Nyembani vakava vachiuraya mumwe mujaha achitonywa umbavha huku apo varongo kushitongera voga nhango mujaha wakava achiruza homi wenga nomaviri makore nomakore anokwana kuita maviri kwapi wakava chingwina chousiku ngomugovera wakireya pa nyumba imwe pamphala kakwenda kobata huku mbiri munewo imphala wakava chizwa kumima kana nokulira ko huku wakava chimimiravo ngobesero pamkuwo ndo pashigarirano vakava chibuda kakugogomesa mujaheo kakwenda kumbata narino huku mbiri iponapo kunja kokuda kutora kakwenda na kumapolisia vakaenda kumtaka mbera uruza ohome soko iri rari kuona basa oradi Musambiki mba aderto ufumane na kuri mtakura izi pa kumando provincial ope riemi kwa peru kumbira shukuru kwazo kuna bungano kuti richada kuita msambo wokushitongera nhango ngopa chavo voga chiriyo chashata ngakutsvakwe mapolisia kana vatungamiriri vopa mtundu Muno muprovincia yo Nyembani, mapolisia alikukoka kuna bungano kuti ngaliregere musambo kushitongera nhango ngopacharo oroga. Arikurebesa soko Idrasio Makondela.
1: Mapolisi ya unyika yedu yo Musambiki muno muprovincia yo Nyembani alikuchunguja kuna vakuruwani vo zviyara nomutundu jokusiyana siyana kuti vabudiriri pabasa rokupangira vagari kuti vandikana kusiyana nomushambo kutonga nthangu ngokurayana izvwari zviri kunangwa zvesepo ngokuti mumavhiki esepo muno muprovincia yo Nyembani kuri kunyengejera yakandevo jo vantu vanurayana zvesepo ngondava jokusiyana siyana kushikaripi zvwari basi mapolisia arikuva achiita mabasa oku ngwarira mujimutundu kuitira kusiyana nomushambo hugavenga mutakura izwo mapolisia muno muprovincia yo Nyembani va Darto Fumani vakananga kuti mapolisia anozoenda mbera chishanda mukati makuda kuhwisana nondevu jo hucheka cheka muno muprovincia
2: ka district ya Murumbeni ka bairu matsavani dos nomfa kumeka ajaha inga kari ginawala kuiva tuhuku kama tuokari kambe loko getsi mbuliwilwe a avenyu va muti va kumekile na vabati huwa leswi nga mahaka leswaku a xisungucitshinela lahayani kambe va kumekile na vambungutela hi ku loko na abilwe i kumekile na luza vutomi ikambe ekumekile na khonwa munhu wa kona anga hekona ka grupu liyani inga daya a munhu lweyi kumekile kambe ni kazi ya fort lomu nga kumeka jago kari ka 30 wa malembe kinga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile nakona na kikhon'wa hi ntirho wa maphorisa leswaku ku tsayisiwa
1: ku buya komutakula izwi wa mapolisi ya munhu muprovhinsiya yo Inyambani va Derto Ofumani va chibuya ngoma basa ri ku izwa pakati pokuda ku pungula ndevu jo kuurayana pomwe nokutakana mukati mokutonga nthangu mujimuthundu
0: Idrasio Makondela ari kuviyazve kuti atipakurire soko rinofambirana no jumarimwa mudistrict oro omwini kwapi kuri kurekwa kuti gore rino akuzodi kumimihwa njara ngokuti varimi vakorewa mbeu ngopanguva yekutanga ngopanguva ino mchapiri basa riri kufamba
1: Vakuru wani vochigrita chomarimwa kana hupfumi mudistritu yo homwene muno muprovinsia yo Inyambani vari kugondesa kuti mudistritu akuna nchara zvesepo ngomakotohwa akawanika mukati monguva yokutanga yofafanya ino yomarimwa ati mudistritu mwakakotohwa mutengo nopindirija makumatandatu no zviseri zvuru zvotonerada jokusiyana-siyana panguva yokutanga pakati pomutengo nopindirija makumanomwe zvuru zvakapakwa ati pamukuvo uno kuri kuva kuchiizwa mabasa okurima nokupandira mbeu jo nguva yoshipiri kwapi kuri kuvetehwa kukotohwa mutengo unopindirija gumi nozvitatu zvuru zvotonerada jo mbeu jokusiyana-siyana mukuru wani wechigirita chofumi kana marimwa mudistritu yohomwini va Antonio Sabão vakananga kuti munguva yoshipiri yofafanya yinu yomarimwa kuri kuva kuchivetehwa kukotohwa zvokuha zvakakwana kuitira kuhwisana nonchara
3: segurança alimentar está garantida até este momento está garantida e também vai ser mais assegurada com a produção das culturas da segunda época também realçar que o distrito é autossuficiente na questão de produção da mandioca e batata doce raízes de tubérculos no seu geral
1: boia com Antônio Sabão mukuruani uchigrita chofumi kana marimwa mudistritu yohomwini muno muprovinsia yo Inyambani vachiti akudozove nonchara mumweji jiri kusederare
0: tinofunga masoko o nyamasi ngokureva kuti Associação Provincial dos Músicos muno muprovinsia yo Inyambani ngo chikungano cha chiri kuti ngakupindirire pamberi basa riri kuizwa ngo Radio Msambiki pokuitisa mupikizano jokutetemba ngo pakuteverera ngoma Msambiki kuna nyika yesepo yomusambiki pamwepo no dzingoma dza Nyembani kuna provinsi yo Nyembani na kuri mpikizano jinoizwa ngokuna gore rimwe no rimweni zvirongwa izvwari zvinozi ngoma musambiki no dzingoma dza Nyembani zviri kuza kuzivisa kana kuti nokukurisa vatetembi vo nyika yomusambiki kuti vazivike kuti ivona variyo va Anibal Diamantino na kuri mutungamiriri wechikungano chovatetembi muno muprovinsia vareva kuti enga kufananisa ivona vachaizivikepi kuna provinsia jimweni kavetangopa ngoma musambiki nodzigomba dza Nyambani ivona vakuzivika ngokudaro radio musambiki inopururudzwa mukati mobasa iriwari
4: amilori yamunyimbeleri le yo lokwatiwala atanavela kutiwa le asizivamente ntao kafazilenzi ngakayona le yakunzinavela kuzitiwa atiugamina
0: kuvereketa kwa Anibal Diamantino na kuri mutungamiriri wechikungano chovatetembi muno muprovinsi yo Nyembani achibhuya ngo basa kana kupururudzira basa rinoizwa ngo ino nyumba yombepo radio Musambiki ngo pakuzisa mupikizano jokutetemba tirikubuya ngo ngoma Musambiki pamwepo no dzingoma dza Nyembani vapurukiri nosoko iri tinoti taguma kumbiri kwamazinji o nyamasi amweni masoko mavaterenyi kuna mazuva anotevera ro nyamasi ari ngutwa pomwe aza koverengwa ndine ari mindu masinge Bernardo Salomão wenga kumuchijombepo tinoti saranyi
5: provinsia yo Inyambani ni masoko ayo
1: bongele heka 5 horas ne 51 minutos chikati cha kuramba Vilino Antonio ni matimu ya siku Murangeli kaluloku Luiz wati kuga Fransa

kwathenga ula mwingiseti amatimu anyamuhla emateka tikweni ga France. Akaleloku atikweni ga France kwahini murangeli vituga kuvako hi Louis XVI. Louis XVI loyi awako toki titsomba talo mutikweni ta yena ni mashaka yako ni. Tsena yena ni mashaka yako hi vona vangani tifanelo ta umunhu. Hi vona vanga fanele ku gondza xikola, hi vona vanga fanele akufuma avangana. Anyala lego kitekile malembe ya manyingi kala loko abana ba tuga France na bakarele ukinyeweziwa bakune jua mbeli makono asiku yinga sangula mitiru ya kona ya shitereka ya ku ubile nga maiwa Louis XVI jua mbeli ngendele kama timu hivi tuga ku revolution française makono higone hulola ku higona nyamuzi. Aka revolução francesa leyi nga teka xipanzi cha malembe manyingi na yi gumesileko hi 1799 vana va tuga France va wa kombela ku yimbela yipi leyi yi nga va khinyavedza, va wa kombela nakona aku ve va hloniphiwa kota vanhu na va nyikwawo a timfanelo ta ku gondza a xikola. Anga humelelangi Louis XVI ni chikwata chaku ni ave apaliwa makunu na kurula tikweni ka France kuuya avana vatiku vave ni moli wa kugonza xikola hambi ni kuamukelwa lomu zwipitali.

0: Gichili na klure, gichili vengiseti varadi msambiki mahungu kama ishu ya inyamunke na itasangula kuhiti shoku utawona au gevenga hambini ubi hilo maprovinsia ya inyamban zikari rika ya kaisa ama poisa lahama kuchaku au rangeli gami ganga gatikereke kuvagunzisa hambikula yela ama kolo nijitungula chile kulezwa ku mafaneli kubangula mkua waku tushushel havochi temaka Hita vita amba hila wa mama haika ku a John Africa di Sul leka hasimamisa kukuoneka akufukili waka zitalwa za matiku yukala manga hiya Africa Zonga na wa msambikano wakujua kunga wa huma wa uyakaya msambiki tikuwa kuta mahungu malungi selweko na mataku matahengiliti wa hamina Armindo Masingi Bernardo Salomão Ikamichini Radio Msambiki ni mahungu kamishu ya inyamunga. Hitaveka lechikati hiambala wa mafambala nako ni kungana mapoisa loma a provincia ya inyamban makare makumbisa chikaratu. Chikaratu kwa laka kungana avahano. Basima misa kutishel havoji timaka. Inakulore Idrasio Makondela.
1: Mapuisa ya tukangi na gamu sambiki hichinyi mja provinsia ya nyambani Mashoshotela varangeli vama banja ya tichichi Patikambi ni varangeli vami ganga ya kutalangana lezaku Nga vakumeka katiru wakushoshotela nikulaya chitsungu lezaku Nga chihambana ni kushusha timhaka hikutirisa tihonya Lezu, zuli wa hikwala hakaku akama sikula hinga kaona Kukari kwa inge seleka maviki woshi timhaka titivisi waku takuyalana ni kudayana patikambi ni kubanana kakushusha kati mhaka. Akutika kalezu mapuisa makare matingisa tiru wa kuonelela lumu kami ganga ya kutalangana. Amunyiki wa mahungo usikeni ga mapuisa ichinye mja provinsia nyambana derto ofumani. Hiye nanga ula lezu haku mapuisa mata simama matira nzimeni ya kulawa kukilisela nzaku ati mhaka ta ugevenga.
2: Viki nga hunza hikumani ni timhangu tokara. Nzinga ula futsi makaya ubinga maheka ka district ya Murumbeni ka Bairu Mantsavani dos numpa kumeka ajaha kinga karigi na wala kuiva tuhuku ka mutu okara kambe loku getsi mbuliwilwe avinyi va muti vakumekile na vabati huwa leswi nga mahaka leswaku a xisunguchitshinela hayani kambe vakumekile na vambungutela hiku loko na abilwe kumekile na luza utomi I kambe ekumekile na khonwa wakona anga hekona ka grupu liyani inga daya a munhu loyi kumekile kambe ni kazi ya furto lomu nga kumeka jago kari ga 30 wa malembe kinga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile na kona na kikhonwa intirho wa maphoyisa leswaku gi tsayisiwa
1: munyiki wa mahungu ausikeni ga maphoyisa echinyimo cha provinsi ya nyambana derto ofumani
0: Amu yimeli watiku gamusambiki hita rulelu nitumbunuku patsi na hemu chembelu wa mimova Paulo Oliveira. Ikare akuchaka mifumu ya madistritu ya maprovinsi aku isimamisa aku mahesa amiku le inga shkota ku aku kutela ku vanyi mabinzu va shkota ku ngena tikweni gamusambiki vada tirisa timalitadu kasi kushukisa atiku. Paulo Oliveira, ivi asiyama gizulawa lezo kama singi mulungisu lomchikarika kuona akuu wakugoviwa ka rainya ni rei 2026 mandaula wa mangavi maganyiwa ahikati ya janeru wa Nampula zingwe na Edson Mwapsa walomu provinsia ya Inyambane. Paulo Oliveira tingalo, hikungana kugoviwilwe azigogo. Paulo Oliveira iuliza kuhikuwa laka ungana kukubuli azidrogu ka majalama mbiri kutaviku onekali za kuavitu gamu sambiki gita simamisa akutiviwa kama tiku ungehiku majaha lawa matu simamisa akumahatiru wako kukotela ku achitsungu chama tiku unge chitiva ku Musambiki inaniti tsomba Musambiki inanu tsamu lomu vanya mabinzu vanga shukota ku akutirisa timalita jweka seku shukisa atiku ahizweni magizu yakwe yena Paulo Oliveira.
3: Quem representa o nosso país Em nome de todos os moçambicanos lá fora.
0: A Kugluaka Majalawa Rainha Ni Rei 2026, Kutavi Kumalejaku, a Kunga Mina Basi, Zirelaku Matiku, Kasiku Huelela em Moçambique. Se Kumeka Naheva Nying, Nahinika Damu, Kuvona Bata Famahise, Naminon Famahisen, Lejulit Maxima, Yaku Gangi Sabanima Binzu, Kugangisa Vamatikung, Akuva Enzela Tikuganagam Moçambique, Lejumalejaku. A Hukula, Hambi Nita Mabinzu, Ni Rulelo, Nasonal Sukmeka na Zikula, Hipalaho, Hi Belamanga, Kulu, Umahikileko, Naita Tunza Kambilizaku, a Yuan Mikawa, Inaskota, Akumahatilu, Mahikileko, Lum Kamasigi.
3: E nossos valores além fronteiras.
0: Kula Ula, Aka Paulo Oliveira. A mungwe kala baba humelela kulo muka ku uhasha atitsomba atati kukasiku vanya mabinzu vasikota kuta vatatirisa timali tabye lomo atikwene ga Musambiki vakhela vave nikulonzota a kurula loko kunga kona kasi vata andisa mabinzu yabye vakhela vakulisa a provincia ya Inyambani hambeni tiku ga Musambiki hitavika lichikati hiramba inakulore watiru Horacio Rumau ata ambela lawa mafambela na kunungana kuoneka litsako hikhelu ga vachai lom a provincia hikwalaka kungana a radio Musambiki yi lonzota a mihlakano le ya ngoma Musambiki hambeni zingoma dza Nyambani
4: anhlangano wa vachai lom Inyambani wona utlangela ku mipyatswa liya tisimu yiswa ku pambeni hi radio Musambiki kulawuliwa hi ngoma Musambiki swinwi dzingoma dza Nyambani amurangeli wa nhlangano wa vachai lomu Inyambani Anibal Diamantino yana lolo ku swoko a vachai vanyingi hikwalaho ka ku va tinghenisela lomu ka mipyatswa leyo a tisimu ta vona ta vuvuma yena ali a tisimu ta vachai lomu Inyambani se ta bisiwa tikugohle ka Musambiki tingi ta kona hambukambe leswo ni handle ka matiko swokhe leswi woneka hikwala ka ku radio Musambiki yeza phambene a mitshatshwa ya tisimu tati ku ga Musambiki khelo talomu Inyambani
5: a milori ya munyimbeleli hi leyo yo loko atiwa la atanavela ku tiviwa le asizivamente ntawo ka fazilenzi nga ka yona le ya ku ndzinavela ku zitiviwa ati ku ga mina ga Musambiki
4: Anibal Diamantino murangeli wa tlhangano wa vachayi lomu ka province ya Inyambani
0: na hi chikala magumu kama hungu ya mishenya munkha hi ta kongoma Afrika-Dzonga hakumana na ina kulori watiru Eduardo Figurão loya takwata ambela hili tifamilinako ni xenofobia ati kwenilegega Afrika-Dzonga
6: Muyimeli wa Musambiki atikwena Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava atlhela a bandleve eka vana va Musambiki va kumekaka tiko leri na va hanya a handle ka nawu a ku va va tlhelela atikweni Mamana Maria Gustava atlhela a vulavula hi matshamelo ya ku nonoha mahanyo ka masiku ya vugamo hikwalaho ka kitsikitsi leyi nga kona mayelano ni ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi
7: a situação a yi se estabilizare por hi mhaka ku a lava va nga a phambeni ka mamarxamarxa ka mamanifestação lama nga kona va hi byele leswaku va bala leswaku hi makintafera hinkwawo va ta huma va ya switiratwini va ta famba lomu ka makomunidade va famba va lava va nga lomu Joni lava kalaka va nga na madokumentu o lava va nga lomu Joni va nga na a situation la vona li legali hi mhaka madokumentu se a timhaka ta kutani va swaku a matshamela a mase lunga
6: Mabolo na mamana Maria Gustava muyimeli wa tiko la Musambiki atikwena Afrika-Dzonga mayelana matshamela ku nonoha mahanyo ka masiku ya vugamo atikwena Afrika-Dzonga iku hinkwaswo na kongoma radio Musambiki mingeleke Eduardo Figurão
0: hi chikele magumu ka mahungu ya mixo nyamukha na talaka sele bya ku ka usiku ga yena was bilia loyi a radio Musambiki msoro provincial ya Nyambani hi ku tirhisana ni Maputo na Gaza kutave kuoneka au hashi gata bola laha kutubeliwa a jogo hlekani wo sangula wa ma semifinal la kutubela França zwinwe na Spanya hikwalaho hina radio Musambiki kari ku chaku nga udemba ngevehi kakamaluwa 21 horas lezo lumka tirisanu wa Maput Gaza na Inyambane. Mahungu yami shuma chikele kumagumu manga vimangeni kamina Armindu Masing zingwe na Bernardo Salomão Gichi.
8: Ipwide mahungu ya Inyambani.
1: Mahungu ya kuambiwa ya Armindu Masingi mavalilu hichitonga kukomba lezaku tirimi letita ulauliwa laha Radio Msambiki Msori Provincial ya Inyambani chitwa chitonga chichopi chiputukesi nichindao akubihanga chumu. Hika oito ni 21 minutos ichukwana akukhelela kanzima ya tisimu na hevala akuhilisemule.

Eka 8 hours xi ni 26 minutos vanhanyana lava va nge a hi lavi va madala ho lava timali ta kona eyi bya karata ngopfu swi ta mahisa ku yini ku zwimbeta leswi hi ku vona va madala va lavi va madala kuloni va lava vanhanyana ta ku zwiyini hi ta byi wutisa mani hi ku n'winyi wa lisimu a hundzile misaveni gimiyele gisuleki muchayi mbovanyana a luzile wutomi a hunguleki gi tiveka ka suka nyamuntlha ka ku luza ka wutomi ka mbovanyani mbovanyani loyi a nga tivekana ngopfu hi wuchayi ka tinsimu ta cintu muchayi wa ku tiva ni ku chaya tivhiyola ku nga hi ku yimbelela ntsena a tiva ni ku chaya tivhiyola a luzila wutomi a nuna loyi wa muchayi wa ku tivekana ngopfu wa lomu a provincia ya Inyambani ni tiku ka Musambiki a radio Musambiki xitichi cha Inyambani yi nyikela ku chavelela aka maxaka ya mbovanyani ni ku nga muhefumulo wa mufi humula hi kurhula hi simama a ku ya mahlweni ni tinsimu ku nga hi kali u ta kuma longoloko wa mafambelo ya lomu xitaratweni.

0: Dilo sili mura zomungise tshikele ka lechikati kota wasibili hitani longoloko wata mafambela lomu switaratwini akuve hakunene ka vhinga hunza akala sotu yale hunzile ko kuoneka ati mhangu lomu maruweni makunu kasiko hitave hikuma hitsutsu walezwe kungave fambu wa vhinga hunza patsini kumphela ka viki hi kari ya mukela ka lechikati baba Dikulisano Matsimbi atakwela husikeni ka maphoyisa kasiko atave ahikhamusela hilezwi zwingave fambu wa provincia. Hoya hoya baba Dioclesian.
1: Gichile mintiro ya Radio Mozambique, gichile wengset. He tatisa kubonga ka kukhela henye kwa amole lo kasikuta ulaula he mafambelo yelo mwitaratwini. Lomka provincia hina nyambane kasinya muka. Na hela kuta ulaula mafambelo maonekileko a kama siku ya 3 kuya ka 9. Kajululwe kasi aviki lege loko hikari hihlola hi kuma leswaku aviki ngi fambile quats a hi zwange hi vene ku tlhangana ni timhangu mhaka leyi kasi ndzeni ka viki kumekeleko na hikari hi tsakisa kani leswi ku kona ku tsan'wa ku kona ku xukuvala hi ku vonekela leswaku hambiloko viki ngi fambile quats a fentsimana yona a hi fambangi quats hikuve hi tlhanganele ni mhangu yin'we a dropena gale murombene kasi manguleye nga ku chaisa ka mova uya ku ya ti chaisa laha ka obstacle fix nga chi kutani nga ku ti chaisa ka nkhokho aka manguleye ku luzile a mihefemulo yinharo ku bayiselwa nguvo a vanhu vanharo kasi ku hohlomokela a mova low u maheleko a xikarato lexi kala tatsa ku hanti ya ku tibirila ka movha unzilo khela uya hohomola a chikaneke suchokari chata ushavisi kole ka district ya le murombeni makunlawa nja sonto na manga he khomangi khwatsi mahungu makala ku manga hetsa tsangilawa kasi ile tinga tlhangana nato a ku helene ka viki kasi loko hi kare hlola kambe hi kumari zwa ku nga ku hambi gona le viki nga ta sungula khwatsi satolo muvulo eka pande ku vene ku chayisana ka xithuthuthu ni mova laha u luzile ku mihefemulo yimbirhi eka leyi mhangu ha ta ta hlamusela swinyingi kusa a va teki ni ku va hina va heleterini ka sikuva va tiva swigelo va tiva akuva swi nga va swini swi kumekeleke na swi karhi swi vonekela a ku za kumeka a mhangu leyi hi swona kasi mhangu yo kala ku tsakisa kani leswi hina hi nyimi a timhaka ta gondziselelo hi simama hi gongondzelelaka gondziselelo alakanya leswaku hi yona hi ta nga swi kota ku yini a ku chukatisa timhaka ta ta timhangu hi maheli a 21 wa mapalestra na mapalestra lawa ma ve ni mihandzu ya ku gondzisa a 8,700 wa vanhu va ku famba hi mikondzo ma gondzisa a 4,823 wa swigondzani ku gondzisiwa a 122 wa vagondzisi kasi agonselelo yi nyikelo kambe ka 9,380 wa vachembeli va mimovha hi tixaka ta ku tsalangana kasi yi nyikwa agonselelo ka 551 wa vafambisi va mabasikini kasi aka vafambisi va swithuthuthu agonselelo leyi nyikelwe ka nhlayo yi ringanaka a 1,048 loko hi karhi hi hlola hlelo ka vakhileli va mimovha hi ku tsalangana ka yona a gonselelo ya hina yi ve yi nyikelwa ka 22,040 wa vapasajeiro kasi vapfuneteli va mimovha ya xapa va nga va cobrador hi ve hi nyika gonselelo eka nhlayo yi ringanaka a 1,521 kasi lomu mabazarini hi ve hi nyika gonselelo ka 633 wa vaxavisi ni vaxavi. Loko hi karhi hi hlola timhaka ta ku kontrola ra velocidad ku nga ku secha amazambo ka mimovha kuma leswaku ka vhikilege hi maheli ku ringana a 37 wa mitirho laha ku kapitaleliweko a 426 wa mimovha aka ntsengo lowu a 86 yi kumilwe na yi karhi yi tsutsuma va khatisilwe a vanhu lava hi switsayiso swi yelanaka ni leswi mun'we ni mun'we a kumilweko na karhi a fambisa swona. Ku ni timhaka ta ku nwa ka byala mintirho ya hina ya ha simama yi ve ni ku secha a vachembeli lava kumekaka na vachembeli va tlhela va khoma tikopo kasi havikeleki kumahelo akoringana kwa renda yin wamitiro kosechelo a 121 wabachembeli kasi a 11 vanga 11 vakumiwile kasi na vapopilwe kasi akavona vanyikelwe a mimulta kasi kwala ka 11 loyi a 8 vanga tlhalini vanharhu lava tlheleleke va suselwa makarta ya vuchembeli hi ku vonakela leswaku ntsengo na wu karhi wu kula mpimo. Timhaka ta byala a tatisa ku kombela ka vachembeli leswaku a kopo ni byala a swi fambelana, a kopo ni byala swa vanga nkhata kwalaho kombela leswaku va nga cingavi xihena a ku nwa byala munhu a khoma volanti. Hi leti kunene hi timaheleko hi tirhileko a vhiki leyi hi ka mafambelo ya switarata lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani. Hi lava ku siya swilelelo, a swilelelo swa ku sungula ka onekela leswaku vachembeli va bula lomu xitaratweni kutani va nyimisa mimovha la xikarhi ka xitarato, mun'wana hi tlhelo ka sena, mun'wana hi tlhelo ka sena, va tshama va bula. Kani leswi swi sindziseka leswaku lava ta ku hindzaku nga va ta nyimela mabulo ya byi mahela kasi va swi kota ku suma ma va famba. Leswo a hi swa swinene, a swi tsakisi hikusa a ku vhala ka vhiya xikarato a ka vuchembeli. Hi lomu ka masiku ya xirhami ni mixo a timixo tinyingi ti ni hunguva va ka hina hi kombela leswaku loko hi famba lomu ka hunguva hi lumeka magezi kasi ku ve hi woneka ka loyi a taku endzhaku hambi ka loyi a taku ephambeni kasi leswi va swi kota ku hungula a timhangu. A hi nyimeni ku tsutsumisa mimovha, a hi nyimeni ku tsutsumisa mimovha hambiloko ku nga hi na sinali ka ndhawu leyo. Hina hi vachembeli ku loko swi vona va lava tikumekaka lomu ka timhango leti ta vuchembeli ka ku tsutsumisa mimovha, vanhu lava fambaka kota ka tindhawu leto hi nkandzakanyo a hi va pfhumba ka tindhawu leto kani leswi va hakela va hundza hi ku tsutsuma va vanga timhango. A hi nyimeni ku tsutsumisa timhova hi hlonipha a tisinali ta xitarato. Hina va ku famba hi mikondzo a hi tshikeni leswaku ndzi ni razao, a ndzi na razao, a wu na razao, u ni razao ii majamovha i chumu cha home makono ti onela. Famba kwatsi, fambela kule ni xitarato loko swi kombeleka, loko swi vhuneka u tlhela kambe loko la ku xikhatuka xitarato u zama ku cuka seni seni u tlhatuka loko malungelo na makarhi ma tshamisekile. Gichile hi bungile hi warila kule givhiki hambileswi gisanguleleko a wu hava swi wa game kwalaho swi nga ha wonekeli swin'wana swa timhangu.
0: Hi bungile baba Diocletiano hi hlamuselo lowu wa leswi maphoyisa ya ta ku onela leta mafambelo lomu xitaratweni mamaheleko vhiki nga hundza patsi ni kumbeleni ka vhiki lowu ku vi longoloko wa ta mafambelo lomu xitaratweni u nga vi mandleni ka mina Armindo Masingi swin'we na Bernardo Salomão. Salam.

0: Mwanya bahina pwede mwe nyadzinzi mudzidzi angadzi thula babinkoke hina uya kambia banyaluburu kasiku tati mabi u manido sumbulwa u munani programa yenyago ino wanangoke mukhala muumbana kuyana urani madota ma hatidwego o maone dego ndani ya lisahu ke kaima na tangi ya kuumba pwana niyo
1: madota momo madota sembro momo ahulu vale vatangi ya kuvale kawangu kimbitsa tumu para kumana madota hili jiride mitsingano mingane mivili miraru igirdego maro madota wanangoka kama nyavale nyavakongoro nya stenta oitenta anos madromo ibakis mo madota ngokeni so kuphalaleka basi mas madota momo
0: sirusisi matuka musikodza kusiyira mahadzikira nga khatsi maveka nga khatsi gihurula ngokoni simbwanyana ulumukhetu makuta ku uronga kanya simuyu khari mahadzi uyala yimuyu para kunonedza pwasi vanangoke vangutsangana khisikava
1: saukodzeka kharatu ya yimuyu na yiyala ahulu mahungu mangu kimbiya porke maonelo mangi marimanegi maonelo yapani ahanti wakhala valenga manari antiku regula marungudzini ahantu ukhapo sedi yathu yanangoka ja mabulu yoyo porke vali khapo nga vari mufumu wanangoka eno matsitsi nga thubembe porke bembe kanyi kodzi khanyizi tukukaneya maxibembe niuyo yo mpfumu matsitsi yanangoka ja isoso mabulu tenyaku mangukimbiya para mas o chuva guatu o que tenho com a nega uranga a o sede e a nangoka
0: incupa comandi maranga ungo manega o vacotan curisanho a manega ora o cotan a gasilugo varuga silunya o cari gasigo va dandrisa puana no awe já já tudo te campi babi silusisi mungu tsangana ni vhalo vha ku mwalo ndrani nga matsitsi momu kasi ana vho vha hengele
1: a vha ngo simana ku maji ku tsangana kamu vhalo vha hiongole nga mapotuni a tsangana nao vhango nyanga mamalanga a tsangana na hinga sikira so tukudzimana vha sikudzi message porque kanga nyinga kana yake ni hidukusiki mbedzisa sitapfunguro kumango nya corona ulingo na usedzeya ikushuva kwa dokuwo nyake tvatsapo vana akuya kungoke himanana yumba yeli mwecho valogoromo kumaputini valogoromo kugazeni vakoromo umu oromo sewu vanangani ya tsapo naripwana khandoka corona ja yimbiyiri jana hejiwona ngadziwana jingarota kukonje kangava khongolwa kaneko
0: ngu voha mahiyisu nyaluburu lilini babi ngoke inalomba kambiketu ngahe tsamusera valuwana ku lisahu lili kasi vaingisi liburu lakulapa puri vana livalelu valuwana ketu ngoke akuduke hai ngoke kumani wamani wamani wamani
1: tupano ngoke kipiloti vambe pano ngoke masisi kipiloti jimoro etukudukia uronga ngwasane kusema tinya jimuyu ngoke upani ngoke kanyanya wokusuka wokuona manyanya chapfumba jakeiduja iyoyo upani hodukia vambe upani hodukia nyashengu vambe upani hodukia bazarutu mas itu hivatu vanyaguta umu hidzuri tepe kona gali yoyo no século 19, princípio do século 19, itaka omo. E manaolanga bembe, bambe, manaolanga macupurene. Já, então mana manaolanga, mana mafu, fuma, fuma bembe, fuma macupurene. Por isso, eu fumo macupurene, eu fumo bembe, água vanangoca. Ambaro macupurene, bom, olanga fago. Uranga foco de 2019 no Uranga sete sequidos, mas o fumo um gurumba manangoca. Embora o manegava tinha vange, tinha o caubota com turungueia, mas o fumo um gurumba manangoca.
0: E bom que de babi chume. Warangoka ndio ile ndio embe wa inkisuko heli narago nye gitonga ko imane
1: en kenu kwambe wakwambe wakwambe nyaruruga nyaruruge watsurana nyatsurana nyapengo nyapengo wa randra wado randra uputu wa mahanya ngosi ndao tukuluje uronga Vako kwe tsurane kawanga bata kwe wanga takiwa tamanega bembe waka bembe shohogira dzindranga yoyo avelega sana na yoyo purus hitadza litikula tsabula bembe tadza litikula tsabula mangapa nini ni makupule ni gambi sha simbi sanana bambe wanango kwa pali kiri kumayigu wapale kumai kumitumo nyai nyunguzu porque kanga nga nga kana nu upea tunga kono kuku warangu kadisi yado realmente kana ngoka haba emana ne kusifiza karatu wana watu nya wakuna ni mitumu nya hambani hambani kana nga kumano wa karpintiru kumano wa pedreiro kumano wa pintoro kumano wa juiz kumana wa militar, kumana de polícia, kumana wa professor, kumana de professor nya dzinyika munguzo ngokeni.
0: Kubonga ngoke ninyasengwe kidzusai ngaidzi kure kidzu vambi vana ninyasengwe dzuri wata pale kwa manega dzitinga tingeni vatsatuka rombeni hai hai ha uru lisahuri mwedo singulore ya kudzegana wanangoka ha uru wanangoke gambi kavadzigi nyapusini kubu sibagogira soso sirusakon kasirugi gwari kai maburi mamalego abunya usumburwa yoyone babi chumi liburu linga yimbiziswa kene ashandre matsimbi ina kuona abanya mitsini dirinyi tomash salumau ina bonga oba unaguma nidi ku dzinzia nyadza dilongolo kuyu ina tsadzisa ina kutera nzimu yinya tepanga danra ku bungide

0: nyangu sedwe.
1: Hina usimama nilangulo kuwatu, hina resa nzimu drenaje. Yilumbagu kazali Carlos Nizaila Nhlongo vanga emba kumwaka wa 1928. Ndimu yeye ya kutaresa usola kuwa ubibi ule ugeraka kukubanya maivale nyakuwa kukurazi mimba. Vagu hefimula wabeda ya wadudu kasana nesisi umu nga zidrenaji. Umu kama tala nga zinzilu simbaru guri nga umu nga sikuti. Sili nga kubibi nguzi soso. Ndimu yeye kiga asita guna kusega kubambi wa embi wa umu kaya Msambiki.
0: Shiriku!
1: Hina resa usezi nga upeye ndimu yeye umagera kumaga wa 2015 kumu embi wa umu kaya Msambiki ui Lorena Felicidad Nyati. Atole kawunya uemi kulina la Lorena Nyati. Angawela kutiku nga 26 Nyagostu wa 1987. Usezi wowu kuhasi umagera kawunya albamu nya kumpelasangu ya tributu a Carlos Jadla Nhlongo. Utawuna kuhumba wa embi umu kaya Msambiki ufana nililoka. Mr. Bau, Antonio Marcos, Elvira Viegas, Sizakele, Felix Moya, Tabazili, Bob Lee, Jeff Maluleki, Edu, Gumogoni Uyi, Nelson Ntana Nhlongo, Ausana Anasa Zada ni Carlos Nhlongo.

0: Vanri, Ungaluzi Logoloko, Nzumba.
1: Nitsiwinya pera biyago ndranga nimulika na mani, mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane ate kala nungunguru izo anavanyisana gukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yirijana mane na re mwane gambe
2: so musil ku yutsunguru no bona approvation uye wode usumane certificate inedza uye wode kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyi mwane yoyo yako mwane ohuru obutaba siku alandisa mitekelezo tsabu iwe teka kuye akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
3: pulugela course nya ingenieria civil uhe vuladze kasi tsabu obe usine mu certificate kaona kata kana thudula anga kunga ingenieur kusekana yako madangali napa mwane ku respect majomba suzu la midzi sili sine yako ni mwane tewuti kuti gengele bedi paka hewuti Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar vassalo vago, um guarangueira numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o vídeo hangar, o nome basolo olho, culpa de educar e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
0: Mama, mama. Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu, ningamu, ningamu. Magazini yako inyaselambo, inyaselambo. Kukuhera mufulu, kalubandri, kalubandri, kalubandri. Selambo ningamu, ningamu, ningamu.
4: Lani 15 horas ni 13 minutos. Ni kuri mahungu kasi kwitonga ba radio Mozambique. Na ukito ah ya kusimama kasuwe himita mininga mitumu ya tukitonga. Inango kazi 1554. Gabriela. Na kuye. Mina na wena.

0: mitsikari ngiswa kurandeka wa radio Musambiki hoya kasika chigaba chiwa cha mitumu ngudimi la chichope himaneka ko hichi khata kongua hina maneka hisona yo kalamu kama zoitu ni 54 minutos kuma za sesore hina maneka hichi tani mahungu ngutumisana na foto vantana national za sesore ni 10 minutos na uya ni misungu ya mahungu yawe hino tamala pisa ngutikati chama za 7 horas kasi na maneka hichitani uchenji na hichivirela chikati chama zaseti kama hinotani mahungu sanaka mahungu ya ma zaseti orash na maneka hichitani nanguna kuwa belangu nyumbani hibula zoi torash natani mambi mahungu kutumisana for advantage national inawea hita pangalitani na awe kalamuwa kama zoit ni 54 minutos chikati si hino maneka hichikheka kasi kubichikota kuningela ukaluhua kaba fuetu ulidimi la chiputukisi munu upangalatwa ngu Paulo Masangu kasi aniwa ka michini kuna ni ler siusha uzumba ni natu wengisi unene
1: kama upape

0: ngidi bawitu chikatichiwa hi palamuwa kama za seti oresh.
1: Radio Msambika, inyambana.
0: Chikatichiwa mahungu.
2: Mahungu ya inyambani.

0: Engisi wa warandeka wa ragi msambiki wa hoya kama hungu ya kulumba. Itukudi wa damonu hitani yawa makamusela kutaku. Infumu wa chidropa na cha kisi kwa ni wa zafala utumisa mali kudingana 8 milioni wa mamiti kaishi kasi kutukwa 9 matindilela. Wa embi amuwa inyembani wa komba kushukuwa lankona hawa kakubi kudilusi divriyatu maringula. Ngadeji duwangu tungu dinada mbo vanyani. Mokata mahungu ya kulumba litikuda munu. Tatori siwa julu didambi 2026. Mahungu mama tanka Paul Masangu. Ni Luigi Batista ngunu waka michini. Yuku shuwela kuingisi kunemi. Zaseti yodashini 2 minutu shihinatula mahungu yatu ya ditsukuda munu ngukovichi amba yawa makamsela kutaku va embi amuwa inyumbani vapala muo kushuku vala nkwan hawa kakuvi kudimanikidi kuchiluza utumi ka usiku nga manaka uchipinda mtu hanyalova embi viriatu marengula ayuwa angadachi ziwangu tungu dinada mbu vanyani avawa vangabula ni mitumu ya Radio Mozambique. Va kamusela tatokona kuluza ka mbuva nyani chikaratu cha hombi ngutu ngoku ene idintumwa yo angadi achisengela ni votselele mbuva nyani adzi kidingutu kana mwaka mitumwa yata uembi ngukona hawa kakuvia chichaya tindandutiwa ta kusimara ngutu marabenta na richitumisa kambi sigosu sata ntumbunuku. Tindandu takufana ni mwangazi wangu katorisinya usiwana ni timbi ni timbi ngutiwa tinga maneka tichifumiso ngutu mbuvanyani embiuwa wakumela ka distritu ya Omwini anbalzinyu ene kumwe uwa ba embi awa mangamaneka wachibula ni mitumu ya Radio Mozambique akamusedi ati taku kankama uwa ba embi wawati wapala mwamu kushansekani ngutu na chikamusela tokeni va zumbidi nkama ukulapa na vachichaya na vachisengela mabulu ambi ni timpi ni embiwa mbuvanyani
1: kulisini umaneka ulila tunu kukuluza kulega ya tu mbuvanyani haba esivirele ya tabutu mbuvanyani era muembi ule nyaku wa apewe mbelea ni wabauru nani saku nguli singu vinda utaka kesa nga baemba era mtu ula nga baemba si nyasadi silu nyagulae nisimbi nisimbi ubali mtiku kizu mvanyani umamaneka kumu umu era litaku umamaneka nae umyanzi spetaklu kazamentu nisimbi nisimbi sipiza nga baemaneka nae tepu yeye mwa jimbi nyagane sinangu uli ya marongo basi unawe
0: mirongo ya wa embi amuwa inyembani ngo hawaka kuvi kudiluzidi utomi kaditsukuda hanyolova vriato marengula ngadachizwangu tungu dinada mbova nyani hina amba mahungu yawa mamaneka.

0: Ina dana fowethu wa billion yankundela achitani nongono kuba belangu nyumbani hibula.
1: Belangu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulukati kasiku maichamusela nguta utomi wa unene. Belangu nyumbani hibula. Wahoyo ngisivara Msambiki kanongono kobela nyumbani hibula henga chatuka muno hitsula mashishi tsewa mashishi idi amana di dota da hombe ngutu diwakasi di kuka reforma kuleka kakuwa didika reforma da gela tokare nguti makata u dota no sungukati mahanyelo amanene nguko wawo mbide bakale bachi hambi mukamitsalo tombede rokona kula kushoni patate wako numwa mwako kasikweni komasiko ako mana lapha ditsuri dota tarangele henga chamusera dina dako dotselele hozi vatakunga we di dota rangel.
2: Kani mambo bongide bongire nguvu imena Rangel sikisi kwa tamawelela ya chilungu na kwa imena Rangel wa João Haveli wa Kanyambiri nzibonga kambi kwa mkela a radio la mutini wa mina kasikuta itanzivushela
1: imane ne Rangel sikisi mfana wa mani chizambiana chamani.
2: Bongile nguvu Rangel sikisi inwana wa sikisi Havela kunga Havele hechilande cha hina na Rakeli Pinisela wakamahakato wakamapengo kasi hivona lava vanga nzitswala kala lezi nzingakula o vonke vavambiri vayili moyeni hisala hina na hisimama ni mitiri leyi vanga higonzisa
1: yo vanzela ya kona mpela. Ubodi da hawa ngumango sigaba sasingi sasizukulwana sasingi ngutu wachopi hatu yomba toko sasizukulwana Rangel sikisi wakama pangu chichanjani henga chamusela ngu sigaba siwa kukela kalu leka kuleka leka kona kama ngungu yana habini makale kakona vahumela haiwona waka sikisi.
2: Waka sikisi vata hikuli ngufu vona lukuba ula ula ve vasukela kualiti june ama hima changana ama hima nguni kala bata huma la Blini Masia lokuba chikela Blini Masia na bavitano kubaka baloyi basi vakamuteuyi vakavuma
1: kochichachiche
2: kochichachicha mayelano nitindau koto zvitiva kokuhambu kwalomo lokuhilula hanyambano tavitaniwa mambere mahanyera uhumo ya vilankulu uya yavitaniwa mambere mahanyera silokuva tiri vata chikela seno rivane kungani sinya lwe vange inziva hekwa kwala hakusuhane nikobane hekona shavangata vatachike vakumeka ku vakanyambiri hekuma haloko loko hekare thokozela lomukati shakata hina hichiyalaka ku vakanyambiri hevakavuma hevakamuteuli hevakavaloi hekona thokozela ku chikitsa zvezvo
1: jata taranjero lomba takatu athu vathu nguchisumbudwa chathu. Hiva mwewe akashaka nguchichachicha kama hanyelo akona kasi nimi kama yakona ngukuomba omba nguta mizimda yakona ya chizukulwana chakona ingabasa hiva mwewe wose
2: minawo nzafakasa lezvo vanyingi vakanetako mazvimina nzafakasa lezvo
1: ngaona vakasikisi vakanyambiri vakavhuma simbensi bongo sosa kukale kakona loko hichola kutela ndisela ngumikurutilela kona hiva mwewe
2: yae vanhu vavamwe amunhu mumwe tse majikanile zvikoya kuya hambana hini hekuluku hina vakanyambiri hetsamala kumbene chimbene chi zukulwana na chi chakanyanala chiya sinia chiye chakumana ni mahanyela ni mitumbunuku leyi mahaku ichi chakamunhu nilo kuungena lomukama temu ya Bible ve hevana va Adamu na Eva. Adamu na Eva hivyo vanga tumbunusa munhu kala kuhangalaka a zviloso zvonke zvingakona sera hinawo hakudeni loko hita isinia zha hitili na hini chiloso cha hina dzitapimanisa hima hanyala ya vaka maboto kota ninga tirhele kati kuga maboto utakuma shishongi ukuma maboto ukuma simbini vonke hiye maboto vonke hiye simbini so kuya va hambana hitindhawu leti va tshamaku va vala kuma hamitumbunuku yo chicha kutsongwane ni hanyala leyi va nga kari va tanaku hina hitili na hivetaniwaku vaka valoyi hili ni ya gazi hili Blini Masia loko va tiva ta chikela ha rivani la khobani la vata vata chiye va tshava ku na hivanwana hikambiri hibasiri hivakoeva kanyambiri se ni machichela kambe ya mapahlelo yakona machiche chichenyana mayelano ni lomu vakumeka kukona avanyingi vakaneta vakwe nada vakanyambiri vakanyambiri vakanyanara vakanyanara hizvona
1: uve muwamwewo
2: hivanhu vavanwe tsena ku zvaloko hitiri hitachicha hemahanyelo ni mapahlelo eto zvalawo ha lezvene hita zvipimanisa ni ufu ni ukosi au kosi utakuma ukosi gaseni mazvikonke gota gota mai lezvivitano kuchirungwa ku iramifika sangu mazvi vakanyambirise ivakanyambiritse vakanyanara ivakanyanara vakanheve vakanheve kana lezvi hina vakanyambiri hina ni mahanyela ya hina ni mapahlelo ya hina ni mitumbunuku ya hina yihi mahako yihambana ni vakanyaposa yihambana hivakanyanara yihambana ni mambeni ni zvimbeni zviloso
1: kuvenge ukale kuleka kona munhu vamwewo
2: akale ni kale ni kale loko kutaku kota munhu aku hiye hina vavangwe mazvi loko hi huma hiya Rhodesi loko hi huma hiya Tanzania loko hi huma hiya Zimbabwe eto hiya hi hahanya hi wona mitumbunuku hi gonza mahanyelo hi vitana mina ni ta vulavula hi makhavani laka hina laha rivanila ku humile va makhavani vambirhi ahuma makhavani ya tshama sini ya vangemakulini ahuma makhavani ya tshama lini ya ku nge makhavanini omuwini ka manyike mazvi veya va hi vaka nhondzwa ni ndzisana nyamuka xani ku tivana aha ha tivana aha ha vhuxelani aha ha fambelani aha ha fambi hi tshama hi maha mitumbunuku na hi tshamele ka ndzuti wa wun'we xapoda ahuma mungu siniya a teka xilo lexi va nge ultimonome hi xilungu khotse mina hi mina rangele 6 ndze ndzi ya kuma ndhawu ndzi tshama ndzi kundzi wa ka 6 vaswi va tiva 6 kota xiloso hi maha mitumbunuku ndzi cincacincanyana o ndzi tichelomu ka tichechi ndzi kundzi wa ka 6 ndzi wa ka 6 ndzi maku khwandzi hama mazi mina hi mina nyambiri ku fana ni mumbeni nyambiri anga kona
1: ina hi nga ku hambanisiwa ngo timhaka ta tiparato
2: hala u nga wulawuli papa poro hikwalaho hi nga kona laha michini sweswi yi to huma u to endzi hayaseni kuve uyo ya bungurusa mina ndzi ku endzi hayaseni hi ke ya ya kumana le basarini hi hambana hi tiparato hi swona swi
1: vulatimhaka ta tiparato timbeni hi hambanisa ku hi nga timhaka ta ku ngula ku lavetela makhinga ku hitekana uriwa kanyambiri wo kwaipa nomputi ni siha xihorana xa wakanyambiri ku cixwa xa u ya xiteka kuve tinjaka vhuma kuve ti kaleka kona idi
2: a hi swona swa ku
1: tiparato
2: iparato kota ku tekana ka phazamisa nguvhu ka meni walowu hi ku yini ka meni lowu a kama lowu hi nga ka wona para ku teka wasati xa a wa ha nyimeli ku u vamamani kutani va dadane va ku byela ku ku chikeli chikhati yo teka satin'wananga hi ya ka muti wa ku i hi ya le ka vavanyakundela hi vonaku ku ku na ni vanhanyana lava va nga ni mahanyala manene not leswi vo kumana chikoleni vo kumana lomu ka ma-red social lomu ka ma-facebook xa laha a va lavi ni ku wutisa ku hi wena mani u huma kwihi loko a nga wona nghohe yi tshuka yi kha yo saseka leswi yi nga cheliwa mafurha leswi yi nga cheliwa matope lawo bas yi kumele nhanyana a ku wuti ni loko mamani a ta ku wena n'wananga leswi nhanyana loyi u ndzi kombaku ku yi na morada ya wena kasi yena wa ka mani u ta vose mamaxi a kume so xa va za va chikela ko tekana maxi lexi yi hambanisaku ingelo ingelo leswi a swi phazame nada ingelo kota kwalaha hi nga ko loko ndzi ku ingelo hi na laha hi nyambiri laha ka makole laha hi nga kona le ka dambu leyi hi vanyingi maswa kala ku ndzi suka ndzi ya la ka vumbeni muti ndzi wona ku luya muti wa ka nyambiri ndzi ya chikela ndzi tshama swini ni te ku taka nada loko ndzi zati famba nyamuntlha famba mandziku ha u ta swa a ta famba le dumbanenga ku ndzi karheli ndzo ta ni ta lava ku xekhwandzo xavisa a ndzi xavisa ndzo maku ndzi tsutsuma bava loyiwa ku loko jinga cheo talaka ka mina a tataka se i rivakeli ku mina hi mina a na sali wa yena mina hi mina ndzi nyimele ku chele swaku gahikata n'wana xa o hambana hi mingelo hi swaku
1: ngutona tata rangele hina sima vaxisibola ni yona ndima yiwa matimo ya omamana hayi i mana nga ku geletela
2: a leswo hakunenenene kota wona o malembe ya mina xa ha mawula ku podi na ndzi hlengeletele ndzi hundzile tindhawu to tala kota ndzi nga hi mugundzisi ndzi vona nyana matimu yo khwaya leswi va vitanaku historia ndzi fambele tindhawu to tala to khwayele ka mabote ndzi ya gundzisa ndzi vuya seni machichi ni ta gundzisele ka varumbani ndzi gundzisile leno ka vakhukhwani ndzi gundzisaka kunyingi ni nga famba hi kona kala ka vabarana xelokonke lomu a ndzi bula nguvhu ni vanhu vahombe vamadhota hambo masungulukati ya vamamani hambo kubula ni vafundisi dzalakanya amurhandziwa anga le moyeni kunga tate litshuri wa igreja congregacionali ya lahani balaza a ndzi bula ngopfu na yena a ndzi gundzisa swo tala xa vusungulukati ndzi gumisa sweswo mas leswi fela ku vula ku heyi kulaka a wula ku n'wananga para ku u to ta tirha ka loko kuma reforma tivekete hanya khwatsi tsika ku nghena seno u tsika ku nghena seno u cuka tirho lowu va nga ku rhumelela wona ku to ta tirha
1: masiku a thoma mafoni hawa maxayidwe kumbe kwa makontidwe tatara njele nguku chani u sibali dibuku u siya matimo ya madibadwe mana nyamalala phela
2: a ula tiyiso hambo se chikoleni dzinga fambile va ulisi zwezwa ko akugonza loko mugonzako kota ninga hilini ya ingetela ndzima hili sexta mazun hi 80 ndzi yavala ku tirha ka mabothe 81 maja hi 2006 ndzi ya maputo ndzi ya mafakultade hi tlhelo ga licenciatura hi ensino de geografia va ulisi zwezwa so mihuni hi nga na yona ni ku a hina leswi vitanaka xilungu hi ku ya habito a hina xitoloveto xa ku leswi hi swi hanyaka leswi hi swi tivaka leswi swa swinene he hi ku swi tsala maxi ha swi lava ku hi kumana hi wutiselana kala hi swi tsala hina hi swi veketa leswi ndza swi vona ku swa laveka ku swi maheka leswo
1: hi nga na tshuka hi nyamalala hi siya va fane va masiku va phela kha va ti interesara ngula ku zivata ku vona va ka sikisi va humela hayi njhani njhani hambi ni tisaho ta we va va xitichicha mpela ku cileka ku veni ku tisiwa ngu humuka mitsarwa kasi kuveni ku tisela tigondlo a ti tivonaka u higele hawa ta ku profesori Rangele masiku ya masibilako hi xivona muka tilista ta malivro de sumaro mwa swigondanini hambi ni muka mabeyi ya vanana ho ti vonisa ku ngaba si sa nyamalala sibongo
2: a ku nyamalala ka swibongo zwa chela usiwana lomu u tomini ga hina nguvunguvu lomu u tomini ga vo vanana kota a swi laveki ku a n'wanana a kula kota munhu a timaha a mhuti kota mhuti ya hambana ni mbuti a mhuti yi hanya basa yi na joja yi bohiwangi kwalaha yi ku kumaku yo etlela kwalaha yi ku kumaku yoga yo famba ya humahela mhuti la kala ya huma joni yona yo hanya basi yi landzisela lomu ku nga ni makhwati ni byanyi maxi kasi hi na vanhu a hi feli ku hanyisa sweswo hi fela ku hanya hi gondza hi kuma mitirho hi tiva swo tala hi cincacincanyana kutsongwana ku fana ni leswi swi lavekaka maxika ni leswi na hi veketa emitumbunuku ya hina kota ndzi nga wula hi na vakanyambirhi hi na ni mfanelo ya ku a ku tshama lembe kumbe malembe mambirhi hi ta kumana hi maha a timhamba leti ti alakanyaka a vafi va hina hikwalaho hi kotaka ku maha yini hi veka swithokozelo leswi tomaka a vanhu va nga kona laha hambi hi va kata n'wana va swi tivaka siku hi ta hi kwihi hi ya kwihi ni mahanyelo ya hina va byele ku leswi u nga waka nyambirhi leswi u nga waka valoyi leswi u nga vaka muthewuyi leswi u nga waka vhuma
1: vanyakundele
2: vahi swona leswi a hi ngeni loko xa u nga toloveli kumaha leswi mahisani leswiya mahisani leswiya hanyisani leswi hanyisani leswiya hi tiva ni loko n'wanana a tswaliwa le xipitali a ku nga xibedhlele va vuya va ta n'wi hengeleta laha ka miphatlo ku wula ku hina ni munhu wa nyuwani laha lixakeni la hina a fela ku yini a fela ku ni kwihi lomu a nga kona loko hi kona mimoya yo biha a vhikeriwa hi mimoya liyani ya vatswari hi leswi lavekaka leswi xa hi nawu swa lava eka ngopfungopfu ku vanana hambi va thapela swigondzo swa hombe va tsala hi makhompyuta va tirha hi mafone leswi va nge maredi sosiya maxi va nga ri vakilwi a ku ya lomu va tumbunukaka kona va ta vhuxela kasi a hi wuli ku leswi hina hi nga kula na hi nga fambi hi swilato vona vanana a va kuli va nga fambi hi swilato a hi swona leswi maxi hi vula leswaku a va wuyi va ta va ta kambela a hanyela gala hakaya va kota va vona vambini va tsika ni vatswali vabyi hikuva mina xa ndzi kulile ndza tirha ndzi hosi ndzi lomu dorobeni usotvumala alembe gonke asikujingwe kuyo yakamba la honga sumpuka kona ahizona lezo amitumbunu kuyalaveka mezimu lezo kuhina kota vanhu
1: hi preservara sibongo
2: sa hevekisa zviloso zva hina hi Xitsonga vange masahu yathu hilo hi zva laveka i u tiva kambe kwa chibongo leyi chiza chivitaniwa ku nyambiri hi ku yini nyakundele hi ku yini inheve hi ku yini hambiloko a zviloso zviya zva kokana te ku tiva ku u tiva ku ndzi ta hi sene ya ndzi ta ni ta nyimala jahela hi ta ku ta kokana a swi bi hi chumu hiye hina vavan'we ho hambana ndzi ta pimanisa kambe hi xiloso xa sati wa mina sati wa mina wa ka mabote maxiseyi ka mabote ndzindzi ya gondza leswaku mabote hiye mun'we simbini hiye simbini hiye mun'we xixongi mabote xixongi i simbini hi vo vavan'we maxi munhu te ku a tiva ku veketa a ti tiva ku hambiloko ndzi hi mun'we maxi mina ndzi na ni tlhelo ga mina ndzi nga mabota ndzi na ni tlhelo ga mina ndzi nga xixonge ndzi na ni tlhelo ga mina ndzi nga simbini endhawu laha hi kona u to swi tiva munhu ku a kula na hi ni xihlonipho lexi vangelaka hileswaku hi nawu ha phazama hi na vahombe hi ku ha a vana na vanyamutlha a hi vanene a vana na vanyamutlha anga kona n'wanana a belekiwaka na hi phanga hina i belekilwe ni ku pima ko karhi maxiteku hina hi ta ku dudela hi ku vuxa kasi ku ve ku pima loko ka ximunhu leswi hi vulaka ku a n'wanana u gondzisiwa a ku fana ni ku vulavula hi ta vulaka ku na dada a teku a kama munyikaka swa ku ngono ta ga dada maxi hi masiku mambirhi manharhu xa u nga ta vula ku dada u ta vula ku ngona u taka swakuka xa n'wanana u gondza leswiya xa a hi mayiseni sweswi ni mitumbunuku ya hina a chikhatanyana chichiya hi taku hi ta pfuxeriwa hi n'wana wa hina a jongwa swi kota ni vazukulu a ku ri i vo vazukulu lava mina i na va swi tivaku hi va kamani la hambi a chitsandza xilungu hambi a chitsandza a wa vuli mina ndzi ta vula hi xilungu wena n'wananga hlamusela vana va wena kasi va swi tiva ku hi huma kwihi hi hanyisa kwihi hi ta hi kwihi mina ndza swi tiva ku ndzi wa ka nyambiri ndzi za ndzi vitaniwa ku nyambiri cini a ndzi wa ka valoyi maxi loko va tile va ta chikaleni ka congo luyani hi hundzaku loko hi ya xangamu hela va tile va ta tshama va hlamba lava vanhwana lava majovhe hi xilungu hina lava hombe va ya leri va kuma sinya wa hombe va ngenzi va le khombani le nyaposini leyi va tshama hilaho loko va chikelixana va basiliwa ku ey kasi muya na musasekilisina ku ey no sala hi hlaswa tinguvu ta hina hi hlaswa hi hlamba miri wa hina va ku ey muvanhwana mutimbirhi bos va tekete ku ey va ka nyambiri kala nyamuntlha leyi
1: kala nyamuntlha ja imani mhaka hi simana ni tema hi wampela ya ntumbunuko masiku awa majana mahorana loko machitekana meveleka vanana kha va nga di va chiraya vatate vawe i ku va xara va khona va xi va raya va nga tshuka va landziseriwa ngo swigono swa le wa sawe va simane tikateko va va ni nga madini a kule ngo va vona ku muka mateka tinovhela ni tifilimu
2: leswi ndza swi kuma maxi lexi phazamaku la ku nghena lomu ko ka ku nga laveki va nghenaku kumbe ti-church kumbe cini ndzi nga ta wula hi mavito ya ti-church hi ku yini hiku hambi va va rhayani lavo hambi lava va khidisi lavo va telwa hi mimoya leyi yo karhata maxi na va nga tswariwa na va nga chuliwangi mavito ya laha kaya a hi chuleni mavito ya vadadani va hina ya mitumbunuku ya hina kasi hi ta kateka hi simama hi veketa vusumbulwa ka hina lexi lavekaku a hi cinceni mahanyela
1: ejiceni mahanyela ra njhele wa ka 60 hi ku na do dikoka reforma ndzi nga kamba na vata ngo timhaka tiwa ta reforma ku nkuwa ya ku dziva ngo timhaka ti tibo watwa ku masiku ya mavako machisibila ngo ku musambiki ku tali ngo tova vasikati va vana hi nga vavange kambe loko va diva vana vambene va sula usochwana vambene va belongo timhaka ta sipepukisa mapimo u khochana ngo timhaka tiwa ta poligamia ta kuteka wa mwana a teka vasikati vambedi vararo hambe munhu u khochana ngo tona u pala ka hipozisa wa
2: mina ndzi vula ku hambi hina hi swi mahile leswi ku swi mahikama wa kona lowu swi nga karhi swi pfumela akameni wa tolo a wanuna a wa teka vasati vambirhi a teka vasati va a ti loko u teka 10 wa vavasati a ku hi tshomba hi ku yini kameni wa kona lowu u hulaka loko wa vakokwana wa hina va vapapayi a ti ku nghena ku tsongwana lomu ka hina mahidadela hi maku ma 60 italiano entao azo mahe kuyini hiku kale avanga gonzi chikola para kukuma mitiro ava gonza chikola para kukota kubabatisiwa vasimama vatsama avanhu vakutirela amukulunye kunga muputukisi loko uza uyikota kuye baha kwarta class kameni wako lezwa ku uveni padrinyo anga kumaha uve asimilado eta lezula kuku kupatsela ka ulungu ni ulande uzokuma kutsama kusohane namane namukulunye sha kasikale ka kono loko vaku unanitsomba loko ni khani wa vavasati kumbe khumi wa vavasati ava vavasati va vatswala vana vatala loko gicha ni misha amuya muya thepelwa masimo lava nga wula kuma kultura zo obligatoria hi chilungu kunga azwigama ya lockdown hambu timanga
1: simova
2: hambu mimova hambu leswi ya vavitala ku zwikwenga zwirimiwi ni nguvulahani ka matenga lahani district ya Jangama para kasi va maha majoke lama nga karhi makhoma mibakiti lomu ka tipolo ta hina akora ja a wu nga marimi wena a wu nga rimi masemetri na muhi vambirhi vanharhu no hinisa timun'we a ku laveka vavasati va ku tala ngopfu kasi va ta tswala vana va ku tala ngopfu va ta va ta thepa siku va veka masaka ni masaka ya tinyungi ta ugama xa para u ta tswa va ke va vuya va tala kona u byalile kwihi ku huma kwihi xa hi chechi chi nga maha vadadani va hina va kumeka ku khwa swinene a ku veni vasati va va ku tala kota u ta veni vanana va ku tala u ta vevikisa ntirho wa kukulunyi kota loko u nga rhimi ugama lekelo u nga rhimi mimovha u nga rhimi masimu hi ku tala ka leswi va nga ta thepa a khomiwa dadane a famba jela ya São Tomé e Príncipe aya ya khotselwa anga ha vuyi kambe
1: kupayulwa
2: mahaxikravatura entao ja kasi zwezwi hi nga khululeka hi nga ni vumunhu ga hina hi kota a mujeki leswi nga wu teka hi khululeka ni mahanyelo ya hina a swi laveki hambi igreja a tichechi ta hi gundzisa a ku hi nga teki vavasati vambirhi vanharhu munhu a teka sati mun'we munhu kambe leswi ku yili yini ku yili planeamento a planeamento a hi ku beletela ku tswala ku tswala laha ka ku munhu na vuvhili na hi ni responsabilidade ya ku hlayisa a n'wana na gaya hi nga alakanya wena mumbeni n'wanani a tswala hi matirese yanu kumwa malembe ni manharhu epara ku muyiri yena i n'wanana a n'wanana gaya yena i n'wanana ni ku mu tiva ku leswi a nga n'wanana epara ku mu belekisa ku yini epara ku mu hlayisisa ku yini epara ku mu hlambisisa ku yini mumbeni o ya hi ku mu teka mu veka laka xiralo a mukazwi hi ku yini hi ku a nga swi tivi a tswala hi n'wanana xa planeamento epara ku munhu a tswala hi xikhati lexi a tshamileku a kula ni munghana va maha pela ku zwina ku axa u nga ku hi kulile hi tshamekile a hi tswa a hi kombele ka nungungulo hi kombela ka vatswali lava fileku kasi hi kuma avana imagine va nyikwa vana xa hi leswi ni vulaku ku a swi laveki u ta vona leswaku loko munhu a banya ku va vanharhu vasati munhu wa vasati ntlhanu wa vasati a wutomi ga yena gi tave ga swikarhatu siku ni siku hweti ni hweti hi ku tave ga swikarhatu kasi loko hinisati wa wena a yi wuli ku swikarhatu a swi ngheni swa nghena ma swi va ta swi kota ku leswi va phazamisaka va ya ka vapadrinyo leswi va phazamisaka va ya ka vahahani leswi va phazamisaka va ya hambi lomu ka vanhu lava va hanyaka na vona hi tshemba kumbe va akelana na va tshembana na va va famba ku hina ni leswi ikarhata hi nga hi pfunani va hlamuselo va hanya khwata jalawu ku nga ni malowoni ku nga ni tshengo a ku na razamu a munhu ni munhu a koka hi tlhelo hi tlhelo ka yena a ka mumbeni hambiloko a swi swa ku leswi va maaku a hi swona a ku ndzoma hawu mu ndzi fe ku binyula gaya xa hi sweswi nge a ku laveki a tshengo
1: rhanjeli sikisi ku bobota nayo dingaja mpela xi nga tibota ngu dota wa ku na wo a hi geleta ukhene i purusor reformato hi nga yi bobota lelangu timhaka tiwa ta ugondisi u khatide madembe muni timhaisi de ku jani
2: a ugondzisi hakunene ndzi fambile na wona hi mafambela ya manene hambi leswi nga ta hi ta kumana ni chikhati xa nyimpi masi ndzi swi kotile ku timisela kota laha ka tirho ku laveka ku timisela loko u nga timiseli a swi karhati swi nyingi u to swi kuma ndzi mahile se a xikola sekundaria ku nga kinta hi sexta kale ka xikola sekundaria da maxixi hi 1978 1979 jakasiho 80 nzia la ka curso ya bla kungaveta kamen wako na vita na ku centre de formação de professores primários de Chicuque kasi nzia estagiário na professor Simeão Welemo le rekuvita na koko Muvamba isuka hambete sela estagiário hina linia Kanyaloi lokuhela ka hungwano kanzi hanyana kuma hospitali ni shikola shale Kanyaloi eja loko hwili tambeta tenza mtayena aina hekumele kuve ukakameno wa khululeko presidente saudos presidente Samora Machele a hekmaterela yako ni yakameno wa konulo ako yoku hitekwa hichelo nomka zwibomba ne tilista te famba ne vagunzi va hina va istrutura va hina he famba ha vani selwa he ma distrito mina ndzi ya wela ka distrito ya Guvuru mas a posto administrativo ya Mabote Amabote akunga seve distrito aku reposto administrativo.
1: Mabote kuchilumbana ne Guvuru kale kakona.
2: Mina ndzi fambile 81 administrador a tshama Guvuru Nova Mambone. Ata quinta-feira na quinta-feira ko anga kare ata administrador hi mova wa Land Rover wo basa. Ata ta chikela angena chikani chisweni ka yena a wona ma dokumento la malavekako ni ma audience ya malavekako etao a tlhela siku jeka jingwe a nga hikela hi ko palacio maxa a nga hikile laya
1: a jotela
2: a tlhela a ya kaya ka yena ku nga hi district kotala na ku hi posto administrativo a masiku ya ko tata ya hikela laya a wa tshama loko va ta va hombe va Maputu va ta va hombe va Nyambane hiko xa nga tshama laha ni palacio leyi mu yi tivaku liya jalezo hi 81 ndzi ya kama avanzi hundzisa ndzi ya kama bot ndzi ya hundzisiwa a ndzi yin'wana na nguva ndzi ni 18 anos ndzi ya kumeka ku tirhela ka xikola primaria de Tisulu a hi vulisa sweswi na ku nga se va kona leswa epen'we epedoxi eta loko ndzi va le ku gonisa 81 82 yi va la nyimpi leyi nga karata xa hi tekiwa hi ya hamaha a vusotshwa ku nga ku tirhena ri auto defesa hi maha 3 meses na he chongola ra kama bodu
1: va professori va mahamasojo
2: ndzi gundzisi ni xibamu xa kapa yeme
1: insalani
2: ndzi duwulile mina hi kelile leswi ya vange matrinxera laha nyangwini ya ku nghena lomusaleni para loko kota sini ya alakanya leswaku hi 1980 Ian Smith a yila ya dhulela na ya vanana vambirhi laha xikolo xa le Xixonge xikola primary de Xixonge kusuhani a 7 kilometers ni laha tsindza ka mabodo xa loko yi humile nyimpi ya Ian Smith yi nghena leyi ya va nge yi gera civili yi nga karata makunu xa hi za hi gonisiwa leswo
1: uri professor soldado
2: a ndzi hi professor soldado hi swi tivile hina so mina a ndzi zangi ndzi humile manobra ya ndzi lave ku hema xi vanyingi va professori va nga huma manobra vanyingi va professori va nga karhi va hi va commandante du pelotan ku ve mugondzisi wa gondzisa loko va nga humi manobra u gondzisa loko va huma hi manobra a matunu ma matshamani vambeni va gondzisi vona va ya manobra va ya va tirha ntirho lowu wa ku nyimela tiko
1: mutirhi ku tika
2: hi tirhile ku tika na bava lweyi a nge José Romão Matimbi a nga le ka Pembe kambe a hi Pembe entre Vavati na Khemanyane hi kona dota gahombe nguva nge José Romão Matimbi na Francisco Mokuhu wa le ka Pembe yena a hi siyileko ku tirhiwile ngopfu ku tirhiwile a hi ku hi vhikile a endla lexi nga ta hi pfuna hina hi mhaka mfumo a nga rhumela tanki blindado loyi hi nga vitana hi xitshwaku i kachakacha wu ta u ta tshama le ka tsolo wu vhikela xikola wu vhikela veterinari yi nga hi kona ni xitolo xi nga hi kona xa xaya makunu loko ndzi hundzile leswo xa hi kona xa ndzi nga wuya sen hi 88 hi transferencia ndzi ta tirha laha xikola ya xivuni 89 ndzi vekwa kota diretor da xikola de Balaza ndzi tshama 89 ate 93 ndzi huma ndzi ya Nyamaxaxa hi 94 95 ndzi ya tirha direção provincial kota teke ni ku va planificação estatística ndzi tirha na baba Masango a nga chefe wa departamento na vanghana va mina va André Dinishi hi vohi nga karhi hi tirha na vona laha ka planificação na hi nga karhi hi mahamarelatori ni maestatistika ya educação xa ndzi kombela ku ya ndzi ya engetela swigondzo xitututu ya linia xibututwini manyisa ndzi fambe 2001 2002 ndzi amaha nivel medio leswi xanzi nga vuya ndzi ta tirha lomu ka swikola hi ku tala swi nyingi swikola so a xikhata xi vhumeli para ndzi hlayela swi nyingi kala xa ndzi huma ndzi ya ndzi ya gundzisa ndzi ya ndzi ya mahi ndzi vuya kambe balaza hiwumbirhi ni ta tshama 2003, 2004, 2005, 2006 ta hiko ndzi nga huma hi 2006 ndzi ya maha licenciatura en sin geografia laha upe maputo na ndzi tshama pozada ya makamis de ferro de Mozambique laha va nge ka mwakakane loko ndzi vuyile xa ni ta gundzisa hi 2010 geografia nona na desma lahayane xikola secondary de Chambone ya kasi 2011 ndzi va ndzi rhurisa ndzi ya tshama director pedagogico ya xikola secondary Thomas Nduda ja hi lahayane hi 2014 sweswi swa mapolitika politika ndzi ya kumeka 6 months exikola primaria de Matador ndzi huma hi lahayane ndzi nghena 2014 ate 2018 na ndzi tirha mandato na president Simão Rafael kota president wa conselho municipal mina na ndzi vereador wa saneamento do meio e mercados xa hikwalaho xa ndzi kuma reforma hi 2016 ndzi ya huma ka municipio ku ve ndzi na ni reforma kala leswi ndzi ti tshamelaka
1: u yimpfisa ku jani reforma ya ku tsakisa
2: a ya ndzi tsakisa ya ndzi phe loko a reforma u nga yi tateli michumu a yi karati reforma hi yo karata loko yi tatela michumu kota a hi wuli ku a hinwi hambi mina ndzhanwa a vanyingi ve ya ndzinwi ndzhanwa maxi manuela la ya ku jin'wa a sukuka ku tsaka kuma a chikhobosa nyana chin'we basi u yo ya ti etlelela xa a ndzi wuli ku biha hi byala a hi swona ma ndzi vula ku swi sasekile ku nwa na hi pimeleta hambi swa kuga papa loko uga u tlhela u tihlatela ina u nga wula ku munhu kwatso hanyaka xa ku la ku hinwa ku la ku hi dzaha ama mahela ya ku amiri wa tsaka hi swimbini a chumu ni chumu wa laveka lomu ka nyama amaorganismu ya hina ma hambene ku makona maorganismu ma lava ku stimulariwa kutsongwani hi byala mambeni ma lava kutsongwani hi fole mambeni ma lava ku stimulariwa hi ku tirha u teka zakhaya u ya rima hi sweswi ndzi nga pfeko so
1: lichia va ku u choka nkama wa reforma va khona tsulo ya humula a lamba a nga dyaxila ku thuma u khochani nga vona
2: mina loko ndzi vula hi leswi to kha ndzi rhukatela maxi a ndzi rhukatela a wu ndzi vuli mina hi 2016 a ndzi tirha conseil municipal a te podeni a ndzi te ne a ndzi swi lavi ku reformari kala ndzi mbitisa laha mandato ni ta tlhela maxi ndzi pfumele ku tsala ndzi huma ka reforma ndzi fela ku tshama
1: u lumaka ku bala loko ni lava ku tlula reforma
2: ndzi no tsala hi dipo njombo ya hina a hina hi ku vala ku administrador a dari madispacho ya lava reformaraku mina hi vhiki gajin'we basi ndzi nga tsala ndzi ya nyikela hi tekete ku ya dispacho ya mina ni ta hlwela nyana hi laha ka pesan kota ku nga hi maputo maxa ndzi mahangi ti hweti timbiriwa ya pesan kala leswi ndzi nga pensionista xa leswiya swinene kota loko u tshama laha ka reforma ndzi nga vulisa ku u fana ni n'wana na loyi a nga lo mandleni ya mamani wa yena kota makwidadi wonkle ma na yena xa loko wena u tshama u yala reforma hi ku xengaxengiwa hi maopportunidad a maopportunidad ni siku ma humaku a wu ma woni ku fana ni mati u nga machelo muka mandle loko khudzihela wo vhula titihu ma wa mati lawaya u luzile lena ndzi lava kula ku yini ku nga tshama u tshika ku reformari u tshika ku jiligari ha hi nyamonke apara mandziku ku huma swo phazama u ta luza reforma u luza prestige u luza a direito leyi u nga a direito leyi u nga yi kuma hi ku xaniseka kota ku tirha ku timisela a ku tirha lihla zwa mbilu a ku tirha ku swa vava a ku kona ku tirha ku ka kunene ndzi ta pimisa hi n'wina wa ta u celula laha tirheni laha kota kumeka ku kha u no celwa ku ve ya u celiwangi hileswaku a mimovha a ti nga lava a wu ti rhumi ku hi tsutsumani hi hakisani xa hi sweswi karhatu swo tala u kumanaku na swona loko u karhi u tirha
1: kutani tata randle lexi vutiso xo kuthaku na xongu laha ku dzivataku u dunda ku dya cani tshena ka sisalasala swo bobatile u dunda ku dya cani kuku ka reforma xi u dyako u xi kape mbilu yaku yi tsaka
2: ya lexi ndzi xi wonaku xi mahaku ku amiri wa mina wu vewuka wu thamba wu tshama khwatsi ndzi maku khwa ndza hi mufana a hi rhandzini ku ga amatsawu amatsaula hema mako ai pa akulali avanyinji vakuya pa ukosto de matador vaula lezo chirungu mazi ahe anzela ve botanika ahe randzine kuga hematsawo ambowa adombe amathapa
3: ai
2: ainda luku hezvi kota kukuma chiginya hele zvinyika kuku amirwa hina uhluka unga atrofiar amaselula shaloku higangu vunyama yalaveka majuheto kuama anyama mali meto chirungu vate ma energeti ku mama haku wena ukumeka ku ainda vaule hechi he tlaluga ga saudu ku kuna ni makarnish vermel amakani vermelu kuwa himu fane luku ugo kubeka ni tamu bela bora ututuma nguvu rwala jwaku tika majalu kuhini idadi liya hinali luku umaga wosileka hini hukuja a energia liya awi ikuti a energia ya hina yukumeka lumuka matawu nilumuka mitumbula nilumuka lishwenge mabatata dosi kunga julungu mehambu ahigeni nguvu hiranza kuga henga hungula kutsongwane ama dispeze hima maha kuyo kama angafuni chumu akuga pawa nzuli kuhenga kipangu maja ama pawa ama pawa nzuli mitsumbula hichichupi nzula mezu mpangu ilia kumahiwa ya hitrigu ahigeni kota na uwakone kota shwakuga maja ahiranzeni nguvu lezu hizu mesa kuyo masimwini
1: Ngutona kubulanda teranjele dingacha mpela editing inga chila kubuni kuhingutisa kwa lidati dinsi nuntimpe ya nintimpe ya ne kambe ngungu kama uvide uchitsula matuo kutisa teranjele.
2: Zogumesa nzibonga lesu nzinga kuma oportunidade ya kuta. Anzulu kulesu nzinga ula ula la hilo uswa sunene. Masile zula veka kukuhi gunzi sana ni wana wahina ni mimiti ya hina ni mahunzu ya hina ni zulusu hitamla hiti wa mitumbu nuku ya mahanyela. Hikuluku hilo miti rueni luku karuku zama uya hikutanzi heka mashu zama kuhanya hima hanyela manene. Hikombe langu vukawa nhanyana nzigunza wa nhanyana ni wafana lesu waku. Hizu kota ku hehanya kwati kuni pabatu wale wahena ni wagunzi zini zonki hegunzi wako itiku zonji nene
1: Rangel Sikisi di dote henga bulana adu prusur reformadu iwa angava prusur soldadu kene kati angava chitibu wata kanongono kwa bela kunyumbani hibule henga sipitiswa wangua bidu nyankundela hibungi leka humbingutu antonu kumbani adimishinini na wana kambi diviki diva kudichita bela kunyumbani hibula Nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene Belangu nyumbani hibula

0: Kaembe Mohinaya mai aniwa kanti watauda wasindu tsaudu urbano kasikuwa hebola ni mamishtiru kumbe no ikamsela lisimala kumahasikambelo samalu ati ya agaifi.
1: Mnanzi mutiri wa uda hewa senza udurbanu.
2: Mwamanishtere, nga itlamusela ngena kutongo wali simala kuwa hiya mwisa mwana na himafi ya vele basi.
1: Bon, jwa ula ula nguvu, ulumu kama televizamu, hambu hii na kwa la mama palestra na ula ula nguvu, hiku hini hiku angusa mwana hivele nze. Kunga leitamendu materno esklusivu. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu, akumamisa mwana hivele nze. Akumamisa mwana, nzo repitiri nguvu prangu, jufela kuzuala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kuchwaliwe nikayena. Ati ama haseji mezi. Hive lente na unga ngesela nga nchumu. Enda kuni binzu gahombi nguvu. A binzu legi higiga kona gakuvala. Angwa nana anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial prako. Hiza himamisa mwana. Kula kuhima haini. Hipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabya mabeberawo ikuyini yini zwa kutala ngofu entao ja ka lady materno no necessary ho hlabya vele basi ikuyini ya angusa mwana otra coisa la ka higiene kambi zawo ya ka lady artificial ndza zwitwa ngofu ku vamamani votala vatira ngofu vanhu mabishikati vanhu zwa kutala ngofu vamaha ku kautomugavo entao ukia kontesa hasia munhu asa amaha majiene lawa ya nia pra koza angusa mwana amamani lohi musia kulo Kwa anga sali ahlayiseta khwatsi ama beberamu akuveketa khwatsi late ama temperatura ya kona akuveketa khwatsi late ya kona porque lokula ku mamsa ngana zwila ku akukufumeta late mashi amunulo emusiya ku leka e muito difícil ku ama jonk le zwinga tala pra kuza anyika nwana enda ukivaya kondese atateka late hambe matete timela poda maha anga akese late le anyika yini anwanana zwini zwitoma haika ka nwanana anwanana ata ku mama diarrhea anga takula khwatsi poda akuma ma desnutrição Até mesmo vir a perder a vida, a fangwana na hikuma haine. Hima higienização, que vai parecer dessa má higienização até para a diarreia. Nessa diarreia depois vai complicar até a criança perder o que? A vida. Então, é muito importante que o rinho que a nwana na avelga hina hina mamamana. Hiku avelegue. Primeiro, a rixave. E barato. Segundo, a leite yu huma sempre na irricile. A hume na ititimela, yu huma sempre na irricile. A kuna kuita aspirar prazo. Leo I garantia leo. I fácil acesso. Ankama angwana alava kwa avele. Okhajwa basi avele umunyeku. Diferente ya leite artificial. Porque leite artificial, kulako hishaba amale ahinawa. Kulako hijenzar material ya hina. Ahina kama loo hi hakisila amunilo hi msietaku. Angasala ama hajona. Loko hisala a leite leo hi preparale kuni mishi. Pode hiteka kambi leite leo hinyika ngwana na henga shaise tangi. Entao, jota langu vijua kujunga maheka ni ngwana na wahina. Loko hinyika ini a leite artificial. Loko hinyika a leite materno exclusivo. Angwana na atakuma wake ma vitamina ka leite materno. Kujua uluwa luma kumudadu ku avele gahuma na gichakile avengi. Mangwa nyani lumea makumudadu wa ula nopode aleti le ya kuvala le inge ekoloshtru hina. Ya kuvala nopode inga mwanana porque angwana nata kuma nama diarrhea ata bajwa jita kuhini hini. Jokele juvo hemba mamama vujo hembi walejo. Ajikona aleti le inge ekoloshtru. E um leite amarelado muito bonito. Esse leite tá amarelo assim porque... Tá muito composto, hino tala hima vitamina ya kutala ngovu. Angwana nateka kuma loko akuvalenika kwa nga kwa ena. Atafela ku anutriri, wanki mavitamina ama lava akuloku ahuma hilo mzini kama mwono ena. Ama kumaka concentrado ya leitilia. Che hawa chumucha kulaku hishprimiri hihosha, afima hiu lejo. Loku amama na chala, kulaku akashwa wele gaena. Avala logo nakele momentu basta humesa mwanana. Hote kukini, akukashwa wele mwanana angwa kama mwono ena. Kaparata kumama vitamina ama nutriente wote la manga concentrar wa kavele. Então, kuni binzu ngovu. A binzu gahambi ngovu. Porque é sempre hita ikuma leite li. Basta wana nala ku angu, ata ikuma. A temperatura hile yata ikuma kwasi yaku hiseta kwati. Ama dere, ama ngata makuma. Amati. Inajule shwaka mkwa mkuru. Hila kuvilisa mati hinyika mwana na nanga sema 6 mezi. É proibido. Porque la kavele. Kuni ini, zite wote ma nutriente hambi mati kami yaku pra wana na te 6 mezi. Mako na lom kavele. No way necessary aku henge tele. Então, tem muita importância, a mwana atakula sempre muito bem com o aleitamento materno exclusivo. Até aos 6 meses. Logo já, onde são 6 meses, kula kuhima misa, mas já na reengetela mwanyana, ama papas enriquecidas. Pra a mamãe lava atakula sem saúde lá. A bagunça se ela ma papa lava, mas depois dos 6 meses. Antes, kula kuhinyika ini avele nsen.
2: Se, kama mamãe lava ya kumitiru ini loko gicha, kasi kwa wanga shama leite artificiais. Wanga mahisa kuhini kasi kwa wanga mwana na mafia avele.
1: Pra mamãe lava atirako kunga vota langu ndoko vavukile ni mesho vahlavya kwa tsavela ga yena a chela lomka bemerang dipo ile ku chela lomka bemerang o vaka kwi lomka jileira nakela party prafka fresco para ku sama fresh and down dipo loko nwana na avala ku arila vaona ku anwana pod na zongela la ku mama munhu la anga salele ka ya para ku sa a hlaiseta nwana o teka bemerang lei ama bang maria bang maria ku chela mati ya ku hisanyana pra chela a lady lea pra ita vushesta and down dipo imagine hinyika nwana na machang fika no period 24 hours no dia seguinte primeiro outro leite avaka mkaka kukonservar ate porque a mamãe não louco a famba tiruene sempre às vezes tawaya makinzi 30 ou tawaya mazoito mas já tawaya então aquele lady tem que kuitirisiwa anka malo akalanga hikona base então hambilo kuyo sala basta tawaya kula kuyo halatiwa a dia seguinte a primeiro ngwanyana aveka vasava terisa assim sucessivamente não pode aquele lady daquela mãe que vai primeiro por exemplo hoje eveka lomka jileira hinyika ngwana hikhe hikhelisa dia seguinte munyika não pode himalejo hinga kirari mabaju kavanana então é muito importante primeiro leite deixar em casa. E isso é nem a monulha toda a chaisa quando não há. Então depois, logo lá com a mamãe, primeiro tempo fazer o quê? Aquecer o leite antes de dar o bebê. E mama bang Maria, kunga ino uteka a recipiente chela matia hisa ovega bebê rando meia. Depois, unyeka wanan.
0: E bongile, mami ester kump, imbi mwa kwa hi, endela inti wa mami baldina. Ano waje, hiklamusela, atia maha kuha, mtembini tia ala isa kutona banana bakwe.
3: Ngane baldina silivina magambani, nichibile kucha gwambeni, inyarimi.
2: Utona mami baldina, mami baldina. I uti uvele kwa inyarimi, kuto neto ne. Ukulete konkeya, ugundile konkeya inyarimi.
3: Ni kulede profesa de nyambani, ni gondili profesa de nyambani.
2: Utona. Mami baldina, inyarimi ukukili lembimu?
3: Ni kukili ngo otente, otente tali, jano fasi deya. E ntakata kugonda primeira classe até décima segunda amu nyambani mesmo
2: botona se uma ukota ngwamsikati dichicha injanje uma hakuka sekuti vunetetela hambini ku utendera mtu wa wena
3: ane ni mame wo kudadora wo kudara banana ababombana banyane ne baba ku banana ba mama vakwana vasena malungelo yangkwane nthuma ka joint institute somewhere ya ku shasa banana vo aba bakona le bana ba babeliko ba ba sina malungelo
2: kota wa msikati ta hihuka
3: na dakati hihuke buka kuno kumame into wangu ndo uleka ku pikini khala kona ni into wangu fa dikonda
2: motona se bimuse unga ukati lentumuwa ukati lembe muno kuma
3: ne khati ngu dojimele dzanof
2: kalanyansi
3: wa doj kalanyansi
2: moton madi se ka kakamthumwa uchi uona wakuvunetetela vanana chiho chichinga chincha ka utumwa wena kombe uvunetetela vanana uchemela ku hadilemeni nama na male kukuno vathumisa ku vanana ku mana male se awukota wansikati uchi uona nthumwa uona kuganya male kombe kuvunetetela vanwani vanana kota mana
3: totse tata totse tetinene kuthuma noku uhola nyana male porque o teu toma base se mais chelo o tome kau e o friend já ne tomava nana para kunonga nana se maliana ne kota kuchasa nana ne dinga moyango já kan tomou o ne valer ele pene kote kere ko kocha nana ne o kaluango ne gonsa mana na wango ne por isso o ne ne mesmo porque pronto kota ko o toma na o nonga se doto nana para kota ne chasa o tomo wango
2: se kota mame umahisa kuchana kudividira mbimu ya wena kuyabangisa mbimu ya kuya mtumuni ni ya kutendera mtu wa wena
3: ntu wame na usale ni mwanana wangu mtumuni ni kala konane nguchima nini kwatu wa masiku nukuni folg wana ntula kuna wana nti wangu nukuni dini mafere nituana wana lela nti wangu
2: se mwanana ka henya chimamuni siano khambeni chimula vanhu afu ipra ni vunetetela
3: ka henya pikwa dza ku mama mahamala para kota ku gonsa ayane nene pikiteke ni vuna vambe vanana pa ni vuna nene ku wangu
2: se vanana vale au va mana ku mthumuno u vangola njani u vangola kota vanana va wena kumbe
3: ni vangola kumbe vanana vangu mesmo
2: u do hokile va mana vanhu ku tsaka vachikona
3: vatsaka vachimona ka mami ni kana vanana vangu
2: Newton. Se aha ko tendera vanana o khale ku tsangana ni chikarato cha ku kombe ku veni nwanana nga shunzuka ngochokaro tandeka kumuvuna usiti koti kumuvuna tileya tilavako. Kwa mbilu ya mame, ambu dijua didoso utanda kude ninga mwanana ukuto ushukuvali. Oka nini kusangana nchikaratu checha kuumanana ni mwanana wala chokare kombe, ala kufuna ngu chokare uchitanda kumufuna.
3: Sikaratu saa maneka, kakuna kusisi maneka, piku wanana wangi, kada mwanana ani komportamentu yako. Wawa nana wangi sako, wawa lewa singisi. Ya, asikaratu sembe saa maneka, sako hichiti tanda kushamula, higela wa hombe watu. Chikati, hidlaku hivuna kutuma acho impiki ahaja kahitu kodi na machani ndavata va titu hositatu titahi vuna kulaya banana piki banana banana itambe durante wonan kama wo hituma kuniwa hina maforma sawa ya mangi komo kushaisa banana loko uchibobata na mwana sengisi au henya mama mchana fela ku kumaha para usi kometere crime ndam hagundi so kudima hiditiwa kula ku umasa ku para kusukota ku shaisa banana igundi ku banana para kupana nayo kula ko hivani mabunu ni banana utikota ku khala hatsa au mame u khala hatsa u bula ni mwana na wako para kutidziva nchane ni mwana na wako atela ku kubabata tazavini peku loku use khala hatsa u babata mwana kuna kati dziya ku mwana na ala chana khala chana hitini utininga nkama wakuzumba ubola ni mwanana kasi nchana umotisa kwa nchana ni mami ni sidi mahiku tatinene kwako mwanana awoma kaya ani mama ahato mama wahosha nitu wana nana kaya ni kwa meladeva lelo mwanana kumi ni hoshi dahawa nina akapati ya mhune nina chicha ndo titinusa kutona
2: kamba hichipo bata nguku haka mabulu ya wa mame hambi ni wanana hatu kahiona wanana wangwalala wangwani bati ningeritila kama suki wangwane wa dahas, bibo kisa mapimu. Sia uchitu wana maonili ya wenangu. Kukua hagarika kaminga ngu kupateka mabulu. Kombi ngu kwa banana ni wana wadi humili ya hansi. Mama na kushenge tela nani vangana.
3: Banana, ngutota mawe influencer wa kuvati wa chikolani. Mama na wambi vangana kuna niwa. Waya gunza ya kuhenga duka muna, anena ya duka ya shanga. Sempre tamaheka tunetu. Kubutu wo ima influenza henga kwa jivezo o dahape kintini wani henyisela nad ima influenza kubutu wanana hiva shaisa kwa fana ni wana wanana waditiku kubutu wanana komponimete ya mwanana kada mwatati mame basi nguwa adwa ni mwanana wakwe basi piki depende kama ya mwanana lukachila kuchicha piki hambu chububo dati uchububo tatilisu mwanana suru chicha kachichi masempe hingela kunzila ayiwa kayinga lunga kula kutibisa ku unga tibilisa ku ingo ja ayina sala ku tibilisa tatenene ene ngena nono boko maja tu kahileke ku baba tsikuni ditsiku angela ku nzila yiwo kayinga lunga nzila yiwo kayinga lunga ja chiti wana kan mwana no so gele mejo ba vagundi ba va ti hosita tu ngoto ntitsulako teta ivona ku kulaya mwanana ka chipe mwetu lokwa che achitsoka cha daho kusela kaitileke katenga oduka mhono nando otekala ku papara kuta kutuwila ngwa hatsa sekule nato.
2: Sae, chuiye kheka ka ngwana na wa wena. Dihorana kombe dija.
3: Banana.
2: Au wa wena ho.
3: Dihorana.
2: Motona. Bimuse unga kuka uya mthumuni umusiya. Uya vene kuthava titakwanga thuka sala shengetelana ni vaja ni vangana. Ahu manzilane ku alisati yeka.
3: Na da because asade ni titia wangu. Asala ni asade ni twa hombe.
2: Motona. Kambe hawanu ku yave ni kuthava
3: kuna. Nada, kana kutava nada. Kumu kati kutoma edu wa hombe ana ja adi madesima segunda ja adi jadu wa hombe ana.
2: Ndao se wa hombe.
3: Mba hombe.
2: Kungwa tumaja.
3: Adu wa mahaf medicina.
2: Medicina
3: general.
2: Kambe nguwa hii mi mama tlinga wabeleki ngutungutu atuwa wasikati. Ifana waka sikuwa hii matumisa kulaya vanana kubatimbila ngunzila ya inene. Ngukuwa kuni mama mewa kuani seni karate ngutaku. Nangani leka. Seni iya nguti kambidi karara tukula mwanana.
3: Seni luku au mame uchetu wana kumwanana yu waku yu. Kunkuti. Kula kulaba vambe nyani para wakufuna. Nga kuluku sinkuti au unleka. Mwana na mbwako. Uchitu wano kani tukutu. Laba yu mwana ako kani dishaka dani tuwa hombe. Kani hai ni unteka. Noko mbele kumunu vuna. Pika jari kumwana na kani sikuti. Ta ukombela ajuda kabambe nyane. Parakoto kuta vuna kutu. Makali ya mangi. Ufala kutula. hambo mokazi ama kama sans social ama kake amule kama violence ya mulher e kuna mulena o vhathu vha hombe vhadi vha mashaka u tiwana kwa ayo talvez pangu kuvuna nga koko kwa mukhani ngoti na leka he kula koko ambela kuvunwa ngwembenyana vhathu
2: ntona se hi ndinga ri ko haka hagare ka kula ya banana va ho vale va vasikati hati dza tonya se seti tatongo kwa ukati nya se podi komba ka vavele vhathu vha mame vhathu vha hombe va huwalo abeleka ngwanana akuta abeleka yeka podi homba tutongo kwa na kuta tati ne vadza vafana vatutuma tutuma achikajika se mwana atsingela ka ngwanana achiona ngwanana olea abeka hambi kubobotela ngotati wakwe
3: oh achihoka ho akwako achi mame akho atsingela na mwanana mwanana ana khananga ngkota kambe ana hoka kakwa jamana depression asengise kambe amwalaleka ni ntini ngu comportamento lena porque comportamento loko ukhata mama porque vakhona umamai uma criança espelho ka tibuko ka mama vakuti khona mwanana atekelela mama wakwe kuti unga kusisa tona loko ntini di ntini ka diguwa o di tini ka mame chidakwa uya nka mawala vako anta wa criança khana orienta sao ana jika jika khana yo wata bwakati kuni hawe nhenga tona to mahako mwanana o mahatatela vako mahatatela vako wati wona ja achi tsingela nguti ka mwanana wa mweyo ena na khene e ana wana kwa mame khani dundi ana humanzila atinga humanzila chakana nga ngota kambe
2: kambe hichi yakula ku hanzira ka kwa hivala mabulo yathu nguwa hi matshu u vagwela ko va mame va le ha va tshaku va khala hatsi va emela ku ningetwa basi ko tandeka kombe ku va sina utlhari wo mahato to maha le dichiti ka siku va semele ku hambi tshu achifadokwana va xavelwa hambi tshu ku navela didingwa va xavela
3: eto takara tangulu bika va ange mejo va khala hako va sema hichilo va benyane kha va mahichilo nguku kha va su kha va na tsho khata ngo tshona kavana ngo khata ngo tshona mfumo ngo no fela ku va wana ngo tungutu ka va mame va va sina di bindu bika embenyane o khala hazi va khala kha ti godu na ku khatisa ku tshana kutshela ka mfumo no wona va tshitsibila va tshibabwata ku especially ka primera dama kungu nga tona a babwata ne va a thumisa ne vanana ne va mame ntawo ana khala hazi ne va mame bada adziva ku khene ka se va mame va vanjitjani va tshivilela ku tumina ka vona vana maneka ava va sena tshobino ka a na tela ku mahane gozo ma tshikane na male o khane na ku khana khatisa ku tjani necessity because a tshi mahato neto a tshivuna because embenya kha ma because khati kangana kangana malo o khana khatisa ku tjani ku maha negozo mujonje karitisa ku ngoto va sekati
2: ntona ngoto na hila kubonga ka singu mabulu yawa hi mwingi seti hina gemeta ngo hawa ndi maiwa ya mabulu ingawa hi chigondela tatingi ka mnongono kuwa wa msikati hi tembesa ku ya difikiri dita kuni mangwani mabulu kambe sena vala ngo hu change u na vela ku kuingi so u dunda ku ku
3: talvez awo babata ngo wa wasikati awasati shuluva
2: anita makwako ngutona